0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa tano fa tu malo sa molo fa fonga ta po mai mau te malo ni tu na ta lo fa lama ma lo le soi fo manuia. Usi mai lo le fa fonga i telefoni o le stofi a se fa yoni lo a fe lo se fuluono a le lima te olitasi pi PMN i au te oroa. Lo su su ina nei se vanga ma lo si se fo fonga i lave a ele au le mona pasifika e ale le si iti atu i Hawaii. Rene fu fanga lo te ita ia sia li milione mai Los Angeles lo ia io na tupu anga Pacifica mana o nga fo le University of Stanford fa ai win al vai tau po le season al mona Pacifica fa ingol vasu te nei le na to manu malo le Brumbies lo po po le to tele a to no ta longa muli muli le ale kalapu pe ita ina fa ali as scientist le University of Canterbury fa bear o le ngalu lo fa atasi o New Zealand ma tu no le Pacifica ya le fa inga fa va o malo e ma fa ye ona la via ile luma na ile au le moana Pacifica ile tau vanga al Super Rugby o lo so ta ine le minister va ifa fo le fio nga va va sama na yo Winston Peters ma ta ita yo sa mo tonga fa pe pole ngal la kapi ne ye tu fa atasi en tau ma fa inga tau fi ile moana Pacifica tu tonu le tau vanga o faino fo ile polo fesa lango lango ya Steven Rotuva e ma faia ni usila no mulu muli ta e pe silia tu fo i ilo le fa ta inga Australia e ale fa o ngai no so sani tau tupe e fa ta unu wai mo e mitinga ta ta alonga a tu nu o le Pasifika. Sa mtuwa fia fia li tusitala, tusiata mazipolo ofese ina watau lawa lona faa moe moe, wa mawa lona tike rio li faa for mai, doctorate, mta upitau itangata lawa ele ele po indigenous, wala ufaa moe moe fiso sonia itangata saa moa lo au mau ya tunu ifafo. Ufa alava au Dr. Helen tau au Felisi, sa tuusia ina na tuusia valua umo na lomi ya ina, wala ufaa manatuwa ile ngana saa moe lona vaya solenei, ile anganuu, maanga ifanua. Ola nesu esu enga faa fo mai ufa ingoina ole pui pui ngo mea sina Samoa lo ufa malo si awa itangata Samoa ina yesu esu ele ngangana e ala itu isu singa mawaa ole faa tufunganga mali faa mtolaina otala faa solpito na faa alia fo ya Dr. Felisi otangata sili na mamanuina lona toifua olona tamaa wamaliu faa pia lona faa ya onga tau wanganuu. Na faa manu ya ina se alo saa moa saa vea momo mta ite oti nei mua po le fire commander ili faa ilonga ta waloa ole New Zealand Order of Merit ili faa ilonga ina ole aso soifu ole tupu Peritania na na au au nanga ili vaa engo tine yafi mfaa lewele faa fose ya New Zealand po le fans. Na tofia le ota paunga esi tone paunga ili tine imu ili tasiva malutasi matau tuwae moli tolis fulua tau sanga ya ukilani masi iti ailo ni tuulanga ili avea mta ite sieni ole station officer. Na tofi ya fwoi mata ita ole tu malo ile luwa visulu lima po le area commander ma avia fwoi mata ita ole ofisa fuofanga faale malo po le national operations commander. Ta mwoli mawina ile ota le tele faale vareve matu ya na mali ili weta ngata Pasifika yafi ay maise lawa tamaiti makta ngata matutua. Ole ala lea na iyo faatu ina ile afi Pasifika li tausanga luafi malitonu faala wilu ale saonga le muu ma yafi ingangana le Pasifika. Masi itia le faa inga rwe ngaino takata Pasifika itutonu ole fans. Malango lango imala marama anga faa le anganu itutonu ole au au nanga tine yafi. O faa ilo isa minstal maalo ni suinga ole avi ese aya ya tutawa sui ele ifilifilia ipaloto itutonu komiti ya fono faa itu maalo. Ole mea moni leo lo umane na oi takata tutongi la fonga. Wasui ele maalo ni tu la fono ina ya taofia ifono faa itu maalo. Mali tofia ina usui ele ipaloto ina. E au fia ima sui o iwi, e avia ima sui pa alota itu tonu o komiti. Na faa iloa e Simon Ross, o le tele manatu faa alia maitangata tongi la fonga, o loo maa losi o latu talitonunga na imu taa upu, ma ale fainga o loo iai nei, ele o se fainga faa demokrasi. Na faa alia ailo na le fia fia, ele toi li liwina po le teute wina il maa loo le tuu la fono, ina ua mai ale faa iunga le komiti fulifilia, na le tali aile faa talinoina o tangata la utele. Mwale tala faa iu. Na faa alia li manao li ministawa onga yesi itia li tutongi mo tangata faa inga alue nga po traders. Olo onga alue ya onga monifa ya onga ele iya ni tuspasi. Na faa ilue Erica Stanford. O tangata faa inga alue nga po Tomasani olo ota mau li mawaino tutongi mawalunga ufa ya onga. Pe afa yele aini faa ilonga faa ya onga. Na taa ua fo il minister le fia talanoa ina na imi taa upu ma le yuni a faya onga mua onga mawalunga po le PPTA. Pe itae ua faa ilua maya le yuni o le faya onga o se ngadu inga faa pitoa lea e te tawi faya onga o na yaitu si pasi tala fea ngai. Taa mo telefona o le neyaso manu ya tele lau tampua inga inga pulea i Maria Makele tatuu soifua.

0: for Malia now. Uma Upo El Pesel and I'm Alitasio Kavau by the late Sulibeta Kureni. El Pesel Uma Upo, set him at the time to time in Lima Minute and Dalit to Life Founding Alutani to Life on a Solea Maltato Tala Fowling and Samo to Benaina in a Fionga Inga Maria Market to Yamola Fafo Anga Irene for a Fiafi. Ya on the Fasol Fola Ipe, my Ail Tanto Vata. News portals of telephone and Samoa say at Tulai initial by all tattoo proclame a la footy initial proclames a well tattoo proclame PM and Samuel so and Molly Mawina ele talalo ia al tattoo unite pole bilingual units Samoa bilingual unit or Mangere Bridge school primary school ya lesa away tanto por clami isa siyo to fa fo fu la ile sa uno ang alfion at mate pule fta ya yo ainga Bernice Matautia ya ile fa to fa la inga amese ya le moy mitinga ina ya tala lo ia ya tanto unite ya por tanto vsing Samoa amata to lava ile ya wana nga ile ya 8 ya la to vsinga ya lesa away tanto por clami so ya Tami on fa fonga la iel sa unanga le fion to mai tai pule ye manisi ba en ol tanto fa mo mol na ele ne fo ye fiafi ya ai se ika ko nga pe fa fi fianga ai fe ngai mal tanto what no ya on na fo fa to a mai on piki mai tanto walo fa nau mantua to mai ti fa pe na we tonu tanto ta vale masa fa fonga mai ya lo fo fa nau ya mai se fo ne tanto matua tanga yan ni fuspa ona yo to walo ya faya fuspa u tatu fautuang masani el tatu por klame ina i yai sang le mu ya lo fa nau ya a mesi fu tatu of tavali faya tatu fuspa u na ngai telefo el tupe al wes la li mas puka la ko alu fu nga sa la li mas puka la yo o isi fu temi ngalo vo ya taita must that meet you know it happened has happened to me so I'm sharing telo faya o to o one it tupe o to make sure you fasten the buckle up the seat belt of your young ones, especially the children. If you've just picked up the kids from school, yeah, make sure you buckle the seat belts. Ah, tamaiti, ah, five foot pau, yeah, o tua ngai mo te foi malawa. Yeah, me masani when you get home, lan me fai kaungu ua fai sina malo longa, ah, fai sina o short nap, yeah, e atla e lo fai sau fe au. Ah, fai so fe au le fale ye mai ofu aonga le sati mule so a fapeo su a vil tanga mea ye on all that responsibilities ye a wale irresponsible tato tamaiti pe atu atu ya le aonga and watu fai fale le se fe au ma vai ya tato la vla aonga oi no ole vea son ne le sa fata wailang nu uma ngan samu lo no wingo telo tato sa fa onga aina tato Ava lava ho ia la isa moa pulitasi matato e faitanga I matato uftino la aloha sa moa ya malo afa pela na u man fa nga avela tanga me ya ele ta wa ia fo ia ia tatu ne mat pela mana ia mal malo tatu tnu ya na u si le fiel tatu tnu me to ne fai atatu anga I tatu pesele mai ia na fa fonga la I tatu talafo What's happening in the Fionga ya Inga Maria Market to Malafafu Anga? Ilene fiaf umalo macho itala noa chulala I malisunga ya pen se ifa mala mala mama ila pen il tatu paketile ala tunu ules fato a umana na fa ilo mayel malo vasolente ni we would like to know more about the budget so Ben, as a student from the University of Auckland, will share with us what he knows about this the budget 2026. 2026-2027 yel paketin naltan tuatnu si fa mamla mai penisi vaanga e olo wa fiai oi ma wa ni me ole ale ko mu wa ni me ole amu ya wa fo ni fa muni yanga wala fa peona le mo oi ile lu mana a mes fo tu pe tongi ma tu pe ole amu mai ta tu ye lu ngol benefiti ya po ni si au onanga ole ale tu au mai ya malo yo vaanga na ta we lo silfia Ya tatu angai lei poka kungolfa kaku angai la metatu telefon ta asau lol pesele man sunga ya fiu ya metatu tal me fasolo lola il tatu por klami fata otol ne fia fi angai tatu telefon ta penaina le fionga ya Maria le fionga ya Inga Maria Maklitu tu
1: jo fa tsano fa tsul mano sa molo fa fonga ta po mai mau te malau ni tu na ta lo fa lama ma lo le sei fo mo ria Uti mai nole fa fonga in telefoni o le astofi asa fa yuni lua felu sifuluono ale lima te olutasi PIP emeni au te oroa. Olo su su ina nei se vainga malo si sifu fonga ilave a ele awa le moana Pasifika e ale le CET atu I Hawaii. Le nei fu fanga lo te ita ia se ali milionea mai Los Angeles lo ia ia ona tupu anga Pasifika mana onga fo ile universite o Stanford. Fa ai winal vai tau poli season al mona Pasifika fa ingol vasu tun te anei le na to manu malo ile Brumbies lo po pole ele to tele a to no ta longa muli muli le ale kalapu. Pe ita ina fa ali ai scientist le universite o Canterbury fa pea o le ngalu lo fa atasi o New Zealand ma tu no le Pasifika ia le fa inga fa vao malo e ma fa ia ona la vea ile luma na ile au le moana Pasifika ile tau vanga ali Super Rugby. Lof se ota inel ministar va ifafo le afionga va vasema na yo Winston Peters mata ita yo Samoa tonga fa pe pule ngal lakapi ne yo tu fa atisi intel mo fainga tau fi ele moana Pasifika to tono le tau vanga. Wa fa ino fo ele polo fesa lango lango ya Steven Rotuva e ma fa ya ni usila no muli muli ta e pe sile ya tu foi ilo le fa ata ita inga Australia e ale le fa onga ino fso sani tau tupe e fa ata unu wai mo e mitinga tau ta alonga a tunu o le Pasifika. Sa mtuwa fia fia le tu stala tu siate mas polo fesa ina wa tau lau lo na fa moe moe wa mawalo na tike rio le fa afo mai. Doctorate imta upi tau I tangata lau ele ele po indigenous o lo faa moe moe fso soania I tangata sa moa lo au mau ya tunu I fafo. O faa lava au Dr. Helen tau au Felisi sa tuusia ina na tuusia valua umo na lomi aina lo faa manatu waile ngana sa moe lo na vaya soli nei ile anganuu maanga ifanua. O lana su esu enga faa fo mai o faa ingo ina o le pui pui ngo mea sina Samoa lo o faa malo si awa I tangata Samoa ina yesu esu ele ngangana e ale tu isu singa mawaa o le faa tufunganga ma le faa mtolaina o tala faa solpito. Na faa alia fo ya Dr. Felisi o tangata sili na mamanuina lona toifua o lona tamaa wa maliu faa pia lona faa ya onga ta wanganuu. Na faa manu ya ina se alo saa mo saa vea mo mwanta ite o tine imu po le fire commander ili faa ilonga ta waloa o le New Zealand Order of Merit ili faa ilonga ina o le aso soifu o le tupu peritania na na au au nanga le vayango tine yafi mfaa lwana mfaa fosea ya New Zealand po le fens. Na tofia le ota paunga esi tone paunga ili tine imu ili tasiva malutasi matautuwae mo le tolis fulua tausanga ya ukilani masi iti ailo ni tuulanga ili avea mta ite sini o le station officer. Na tofi ya fwoi mata ita ole tu malo ile luwa visifulu lima po le area commander ma avia fwoi mata ita ile ofisa fuofanga faale malo po le national operations commander. Ta mwoli mawina ile ota le tele faale vareve matu ya na mali ili weta ngata Pasifika yafi ay maise lawe tamaiti makta ngata matutua. Ole ala lea na iyo faatu ina ile yafi Pasifika li tausanga luafi malitonu faala wilu ali saonga le muu ma yafi ingangana le Pasifika. Masi itia le faa ingari ngaino takata Pasifika itutonu ole fens malango lango imala marmaanga faa le anganu itutonu ole au unanga tine yafi. O faa ilo isa minstar maalo ni suinga ole aave ese aya ya titawa sui ele ifilifilia ipaloto itutonu komiti ya fonu faa itu maalo ole meamoni leo lo umane na oi takata tutongi la fonga. Wasui ele maalo ni tu la fono ina yetao fia ifono faa itu maalo malito fia ina usui ele ipalotaina e au fia ima sui o iwi e avea ma sui ipalota itutonu komiti. Na faa ilo e Simon Ross o le tele manatu faa alia ma itangata tongi la fonga o lo maalo si o latu talitonunga na imu taa upu ma ale fainga o lo iainei ele o se fainga faa demokrasi. Na faa alia ilo na le fia fia ile toili liwina po le teutewina ili maalo ni tu la fono ina ua mai ele faa yunga le komiti fulifilia na le tali ya ili faa talinoina o tangata la utele. Mwale tala faa iu. Na faa alia lima nao li ministawa onga yesi itia li tutongi mwa tangata faa inga alue nga po traders o lo onga alue ya onga monifa ya onga ele iai ni tuspasi. Na faa ilue Erica Stanford o tangata faa inga alue nga po Tomasani o lo o taa mau li mawaina o tutongi mawalunga o faa ya onga pe a faa ili aini faa ilonga faa faa ya onga. Na taa uafo ili ministawa li fia talu waino na imi taa upu male yuni a faa ya onga mwa onga mawalunga po le PPTA pe itai wafaa ilua maya le yuni o le faya onga o se nga aduenga faa pitoa lea e te tawi faya onga o na yaitu si pasi tala fea ngai. Samo telefona ole ne ya so manu ya tele lau tampua inga inga pulea I Maria Makelita tuu.
2: Soifua. Ua yei se tala fia fia mo a inga Samoa o lo fia fausia la tau fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele I Samoa. O ngā lulue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing I Mangele. E ma whai ona oka ma totongi au aloa me New Zealand ai piki e lo a inga I Samoa mai la lao le Bluebird I apia mai tele po sale lo longa savai. Mo nisi famatalanga ma la au nei loa le olua tasi lima ono tolu tolu fafa. O le email I info@tlmarketing.co.
3: O fea te lua o iei.
4: Mateo, e awele sui sui ngā tau fale a mā aroha, o umana whailau siaki.
3: Le ai, o le māle nei, e lai titi tele.
5: E le o toi wha bē nā mā, wapa u I lalo le tau sanga I le lima sulu vanu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
6: O le tau sanga a mata mo le sui sui ngā wada kānesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu, pē lima se fulu male iwa loa o tau sanga, ona la fo ato loa lea o mea fai fua. Hai lau sui suenga, e tai lua tau sanga mawhai, sei a atua lau fito se fuluma le lima tau sanga.
4: Pā mole mole, whai moi mātou.
5: Ole a lafo mai I le meli.
7: O se pūlenga e mau I anga I whanua tau Pasifika, e ngā lulue ai mautanga te peo oe. E fso soani I atu motu al Pasifika, a wā se lumana I manuia, le stala mo se avanoa mahanaia. E mau avanoa whainga luenga I le Navy, Army, pole Air Force Careers.

0: Ole pese na fetalenga ya few ole pese olo awalofa tu mole vayaso ole ngangana Samoa. Ya telefono fo ile sa to fa fonga I telefo le sa fa salawina ile sunga ya Inga Maria Margarita tu na to fa fonga le temi wasola ai malola vaile se la sunga ya temi lwati wato e was full malilu minuto wa tele to live fine ne okilani ile tato ofisa fa salawina Manukau 531 PI ya nei Manukau atu mo fie fo ile sisila tu ya faise team fai wa sa fo team
1: ka ko afam ala fa me mani e atim fa me ne mani adela mari el pke mo mo va si la kur ki mo me mari
0: o va nga yo wa o tofu fo ile la ile ile mani el team mo le
1: mani team ya telele tofu la ule ele ma nga yor kimpa la ngona mal malulu la lo sa wa war gaming e ko sa nga lo a maka nga nga kapinga pinga ga ko of ma fang fang ele ba me ka ko le fe ka o halo of pe ka ko o vo shud e ma fang fang al mere mai pen ma tone pe soli ma fang fang al mere ku mere ko lu ala
0: e lo mo fi o sa mo o fwa o fu fa pe a summer winter autumn e o ta u ma la vet si le fi ma ku
1: sa po le ad marulu e fa ye of ma se ah mala ie la le winter ah so le al kamala le o ie vo le le eh ki sa vali ko lo ie la malulu ah alo e melo waso bin
0: ya sa man wi ala vo le ne ya so le lo fo le to a
1: le le o le sa fa ilo da to to no o le ata ta mo fa ye oto oto atu le ah el tatu paketi ah Alanga efeito tonu lava ila mutafa yoi. Il tatu paketi le a Michel paketi il tatu otnu. Luafe luos fulono. New Zealand budget 2026 are the key impacts for the Pacific communities. Fulele. Ina ia iloa kako otnu. Po anga imea. Ia oisi la hamei. Po anga imea ungafa unongwa lele kio. I fa ngono mai le la ta auto ma umpena me ya nga a ha tonu ya nga wala nga le me nga ai ka ya ke la kulau bank e si ku kulau card I followed my zingir card mai boy oi bo following mai homen moli ko mai la card e le lo bo kipile a bo kipile e le malo ya isi so soan

Ελελόφα, ο Ιησού. Πέσε φύτου, σε φούλου μαλετόλου, ολεφά κασά. Ελενέ βαέγγα, ολεφιάφι. Πέιο να λάγει, να ειβι ίγγα, ολετού, μα τετάου, μόνο μέα. Για πέιο να ουφαήλω. Εσούλα, ελελόφα, με λέγα, λελέει, ολετού, ο Σοϊφούα. Ο Ια Αουμαία, λοτάτο, όλα, μολοτάτο, μαλώσει. Ελενέ βαέγγα, ολε, αφιάφι. Ya mana tulea yola atau toia papa lau lele ile folanga lau ie na ile si o amoa ile nei fi fi pa ia fa tau toto samoa ya mai lava i maunga te tele se pa ia alo mafanau ya faile leo vai vai toto manino fai mafonga tau mo moli o le tato por kalame o le afia fi maruia a so fa le nei o iuni lua afe lua se fulma leono mana tu o lo manuia mea uma ile lofa fa so lo tato tapa ausili le langi i to tono so se fale so se maota so se lawa yo a fai folo na te mafuta mai lunga o lo sa po fe lavo e a sila mai mo mai le nei vaenga le fia fi ia fa fitaia le lofa maleanga le leo le tua pe yo no fa ilo pa yo sa moa mai al vavau e o fa vavau ele o ye se ma tu fam talanga ta oto ia a o se ala o a wa o pa ia lava le na e a wa unga ta ele nga fatau li maina sa ma tu fam talanga le suafa manu malono ta tu li yusu keviso ma to te tulima ma fa talofa ile pa ia o le aufenga lo to tofia le tua ya fi fio of younger birthday ni mo to fa le tua te nane fo i sunga fa fenga nga to ina mo to fa le tua a fionga i patele a bi ki aki e piku po ma me se fo i te mai te sa ma malu lo to a inga o si te ulanga a inga salvi ma lo le nei fi afi manatu o lo mau pe lo to malosi nia pe o no to to tu liai ma ana popungi ai ina ia manuia au nga tu pulanga o Samoa ai mai se so se Samoa o lo o fa talo to so se tu e fi o le nei lo langi o le au nga lau pia men Samoa le nei po le lima tonu tasi pi ai tasi o lo tasi lo fa mo le tato wala le tio le ua to e matu wa ngai mai foi ya wala tau tuaina o oe Samoa le atu nupele. Le matu au vaa le nei fia fi, ya, matu te heasu vai malu po inga so tofina ngalo, tatu pale fia ngai le nei a fia fi, ya, onisi foi tuotua noa le maalo fia, pe ona fio tuele fionga toa lii. Ya, matu yei nei male fionga le faa tonu, ya, mese foi sa use minute o se taimio iluma, se e maile saa le sunga le faa fenga inga tau ni langi, ya, wa foi le so fau o tatu por kalame faa hawau o le nei po. A, o le fesili, o a mailo wa fiafi. Eo e. O a mailo wa fiafi. Le a fiafi le neyo le a sotofi. Vi e le li. Manatu lava ili tele o. O fi au ma ngā luenga fa ngā solo. Ia pe o na pale ai le tatu o tunu o. Ia au le nawa mapuane, mapuifo. Ia ile maota malawa faisina malo longa. Ia wa halu le ney aso. Ia a o fia ngai ei ma fi au ma ngā luenga. Ole vai aso le nei, ma salo ele tau faa I loa le tatu o tunu, peyo na sila fia, so se vai panoa o Aotearoa New Zealand nei, ili faa mana tuina o lata uanga ngana Samoa. Numero lua ito tonu au kilani, ae numero tolu faa tula ngana o ngana, e faa ngaina, ito tonu o New Zealand Aotearoa, ae mene mai se paki paki le nga, vi ia le lii, ili faa ngaina, ia o atato mesina ia wa o ai e o nei me uma e mai le tua lava o mesina ia sa fa manui ai le tua yo tatu tua a walango mau mai tu tisa o e sa a sa nga su o le teitai au a le o ta sapi ai ma ta ai nei ile nei fo I vai tau o le soifuanga ia o le nei vai aso mai lava ilona amatanga pio na te tala tatu por kalami le asa ma vai atu nei mai lava ilona amatanga ia se yo o mai lava ile aso le aso tofile nei e toi avele mafau fau fu ile ae toi to mahanatu malingi loi mata I se tasio taimi sa nisio porkalame sa awaya toi foi e e tu vauina ia fofanga ma porkalame o se sa fe ngai matua datu community na o ta ua ila ale tulanga lea ono le sini au tu o manatu o le fa manatu ino le tatu au ngangana sa moe to tono New Zealand nei fai mai le manatu po le sini o le nei watu fatasia e mai maunga te tele manuia o le nu e mai maunga te tele manuia o le nu
Ya ini tau falo ina le afalo loa is to fa te tala ma le to fa te mau ele pa ia o Samoa ya o te loa awa wa nufo fale ya satu ya maa ya le malamala maanga ile lo loto o le nei autu wa faa o ngaha mo itato ile nei wa yaso wa ole upumoni a ti munga ya e a maka mai ai maunga kikele ta fenga ole swama lie ole vai e au mai e utu utu ai le lau ele e utu utu ai lau fanua e fa penao na ola ai ma lau siusi ai so se la au ma so se vanto anga e fa penao fo I e se va va ai a ila tau fo sao la tu tu fa ta sia le nei au tu ya o maunga te telefon a utatu tilu tilu fa ar soifuanga e a samo yei tupulanga lalo vaoa o le atunu matoute a samo matoute sa ili ile tofata tala na yota tutua o tou matua ya au sina sino le atunu u yoe mataritono matou taofi matoute fao ngata taua vanua le nei mamanu o lo o tou soifu pea e fesili antu iai le fatonu fulawina so matou sa ya wa lava ya le lumanai ma le tatou atunu ya mai se so se fa la putpotonga tonu e kalesia tonu o e kalesia au talavo maftanga se ya mai se lava to tonu ainga io e alu aso sa waso ya tatou tele mafuta impea ile nei ya lalo langi le tu mau tatou tele mafuta impea la le tino ya yele temi e yele temi e fina ngalo ai le tua ya ilana tangata na ya fai a o lea wa fa o ngata tau la vanoa ma tote tu I tu ia duai ma mato fesilia duai ya I le to fa ta tala na yo ta to matua ya du bulanga dalavo if I were you I will use this time wisely to ask, raise questions and ask as many questions as you can. Ya ile pole alu winga le mea le ale afuanga le nfata oto fa pea le ale afuanga le ntato so ngafa ya ai ya na tau ya ai ya le ale afuanga le alu winga le ngo o le nuu o ile winga lo winga le alu winga le nonto ina malu matua mahenga fa pena tatu fa unga te tau le avano mamanu o lo o soifu pea na yo tatu matua wa alu aso ya ma talale maftanga a oa toa le tai a wale foifoi no le ahinga mole lumanai. Ia manatu ne ingalo sa matu faa soso watu neva ingo le fefi avel faa malo al faa fitai foi le fiongo le faa tonu pe ona fenga yei mandato polo kalame mai le auhuli anale lase pa ia mai se minute wamavaya tunai le tato 65 bilingual show ya le tofa ya leofo fionga ya savia tone pesta ya pe ona palfenga imu tato tunu inai tu la wa mavaya tu nei via le tua faftai fo ile ono saia le au nanga wa le tato tunu ila u fionga fatonu ya malolo unsai ya ole nei fo ya vanoa matute mole atu fa malo fatalo fo fo ya tato paanga wo paanga mafuta mailungo ngalu ngalu pe au le ya ya masha le apiringe fo linga up your following on Facebook ya fatalo fatu ya Jaseline Teddy Dyer Fines ta alo faf tail mafuta mai oi ya fatalo fatu la ufiongo faltua sio to fine ya le ya leo tatalo wenga mafuta mai ya le neva ngole fefi ya sio matu pito nu yo ta faf tai fa manuyanga ya faf tai fo ile ta po ile ne yaso au fenga ye fe manga lwenga mesi fa nau ya wa onga ne fiafi ya pio na fa ta onto da to pul kalame tali tu la valu ta pina pina tu da to fa tal tal noanga ya masitasi fo I te mali o da to tuno ile ne ya fiafi ya ole au te mai te watu wa ta to no le taimi wa ta no so tai ya ele fiongo fo I po le sunga ile wa ya ole fiongo ya af masanga ole tai tai fono ole fono fa fa tu ai te needed ya po tani tini le sunga fo ile wa ole fa kasa ya ile ne fiafi ya wa fo ile to por kalame sa fa solo ile sisi nga fu ile mtanga le ne vayaso ya ona tapina ile ole tato to sports pa mai an fa tala no ngalia mai an ole to sports o to tanga tala o talonga ye se ile wa tato tala vai fa noa ya wa fo ile silfia de tato to no ile ne fiafi le wa na se kone tato no le le tu la valu tala fe unga fo ya wa fa nga solo ngon tato por kalame au tapina mai ile tato fa tala no nga mal tatu malo mai tani tini
Fai unai fatu e mafuta mai, ia tu e fata alofa atu to tolu manino. Ile mamalu on tatu watunu, wherever you're tuning in from, 531 PI, PMN Samoa on Facebook, Instagram, TikTok, anywhere, social platforms, you can find us at this very moment. Ia fatu lofu il fatu ngaino le ngangana e manatu. Ia ele hafaina le fina ngalo na yo tatu tu a, ia ona. Ya oli tamu fai lava ina yonga tasi manai tupulanga televou ina ia fe mala mala mai ili taua ole ngangana fai mai ili fuasi fai taua le fionga le ai ono Dr. Fanafi ili tangaloa ale aise ngangana ole aise anganu ale aise anganu ona polo leo lenu le taua le nao le tangangana le taua le nao le tanganu ai taula mea umalava fai mai fai taunga le au fai to fa le tulu au sina sino le tulu fai mai o Samoa e tiu i ona fa langinga e sapi i ona mamalu i au fa sifo uma na me uma i le mamalu ma le sili sili ese o le tua e taula lala tanga ngana ma la tanga nuu i le tua ma lona fina ngalo neva ingo le viafi fai mai le oski tatoa ngai e tule ya ile fa vivian ale aski ni va ngole fefi out tapin na mail tatu fatan longa.

0: no lava to all menino
1: malo malo faftai o ia a ele ila o le ala mai te wantu o a mata o na fatu pula ia a mai se foi ia o lo lo ele ele o ia ele universite ta ta wale a o taku a
0: o le tasi le vai na to all menino
1: nino
0: a wa o lo papena o na a i mai o to walo ma fa na o lo ile botu matu ya I universite la le tamato ngalu guera le ne kasio tamari po yo oloto de chopio le tio mai ato pilau
1: ya
0: o bodi mato pilau po le va na a fa pe pe ka winner to te do trata o to me kia nga mai sa mo ya nga I mai ni sila ne au kirani Wellington ne ma o tate o le telo te mi e to te le te mati e o mai in te o tako e lo au ki rangi ma Wellington e ia ona le au pi ai le o te mati ki whanau la va tato ia o in tono Wellington e ma au ki rangi ia o le va e ngai e te mati te mi a le wa matana te oa te mati ia ai tonu ai o maka upu mo me fa pena o lo sa indi mi e te mati e ia o umo ia mole anga inuma e pa pili
1: ila a tutor malo malo faftai ole o manino tu langa le ya e ma se foi fa fonga le tu no ya wala usina fia ya le tasi foi university ya a wala uta window fa nau ya lo o fa tu pula ia e pia le foi no meo tato walo ma fa nau ile ngata mo sa mo a mo le pacifica ya o malanga tu ya e la wele ele o tani tini faftai la ufionga ya olesa eta ua ya o la ufionga foi o se te fono ya o fono fau fau tua ni to tono tani tini o le foi ufa a ilo le lo tausanga o la au nanga ya la ufionga utu uvale visili neva yango la fiafi
0: ya
1: ya e tele fono fau fau tua ito tono ni usila hau te ronei e tau ono o fono le fala le vaenga leo tau ono ya mese fo ilfa funga nisi male mai mua mai ala tuno ya ole aso ufina ngalo ya ofea na amata me hai ya fono fau fau tua ya I mese fo ila ufion
0: papkai nge ua topa mai la nima ua fe ngato loa in I matou sa amata ina ya ya le vaenga fono fau tua amata e mai au kirani mai ai au kirani o to ina ai au kirani sa yei la to wanga o ole siunga ya gale au rupto ya sola go neva sa yei au kirani pata si ai ma le faletua le wa wa faletua le le piunga le faletua ya ya le inaki po ile wa ile ile tu ya ana le ile piunga ya kumbina di pano o I latou ia ma matou ma I latou o tai I Wellington ia le fiongo po ia pamasanga o puni le puni po ile mai pan latai o I latou la nesta latou pa poto poto ina mea o na matou na nga solo ke matou matou le au kilani lava na mapuai me le tote menino o leva la nanta o tanga a fai fote tala fa solpito ia vael a fai fono I Aukilani fai fono I Wellington fai fono I Pamatonov fai fono I Karaiskete fai fono I Dunedin fai fono I in Makako o fono la ino de sata tia nei I de temi nei o na rua I a rua I nea ua fai lani fōlaunga stati o tamamatua le fitalenga ya fatili yunga vau tai au kilani ya mane fitalenga ya tango ya tango le ua pai dali poi pola ya fata shia ima tetasio ila toula o tanupo au kuso yo po oen swapa wa ya inei tanupo ya fata shia ima tele ai o matou ya ta ngadu ue ya fantasi ma le ma kiata kiata batua le a
1: poniu
0: ele po ati lo lasi la pia uma I la tuna I el teno temi sa mato nga lue a lua I a lua el teno temi to tol menino ule o tue pono I au kirani le tue pono I wene tone
1: Le a se taua o fono fau fau tua nei a Samoa. Awa e le nāmale la ina e le lauofionga o loo iei a Pacifica Advisory Panels
0: right.
1: Pito nuu teitasi pe o Aukilani o Dunedin. O le a se taua i lauofionga o lewa foi tausa ngā.
0: Okay. Tō tō manino, o le taua nei mea, o le fai te tonu an pui niu le lapalapa.
1: Manino.
0: Ole winga ole kala. Ia nga lugu ko sa moya mo ana ia la ma fa ki tau.
1: Mani.
0: Mai foi mana onga e ta wai. Ah. O fono fo fo to foi ta mo. Ia e ngela na mata foi e fai na mana na ia pa vai. E fu e la kala no la o fono de pin.
1: Nino.
0: O fono ta pin ma nga lunga de fai. E fai ma tu me foi le ta o total service. Ah. Social service today, if social and Yama to E. Olofia Mola, social the eyeing of the town with Samoa, Yamana Mian Sosuani. Olmana Omayo Faya Onga, Mayato, Alum Fano Samoa, and Mabon Runga in the mayor, Pia Patino, then Nana Samoa, for saying of the Ava for the Tulanga Vapena, or Matu Chitena, Elena Taylor. O sa ilio ni ngā due ngā mō tangata sā mōa. O āni whakita ure whakanga I sōsua ni tōi mātou I mō meo o Pepa Malanga, ia o le kōt, o tūranga o mō meo tau sōsua tēne trawe mna o mie tangata sā mōa. O le mātou tūtena nā, e ngā whaipoa tōriwa mō sā mōa lava ia. Ia a e fōi ni tātou tangata tō mō tūe, e fia mna o mia. Ya, mana pun, orang po, ya perlu tahu fakta. Orang po sa Malanga Bayi ni ikut mak ini, profesional naik aukilan ni, imanu kau. Jadi oleh itu orang Samoa, alofobiak. Naik naik imanu kau tu no bisa. Ya, eh, ya, nukal aku punya orang tangan tu nene ni tu pasah bo, macam waktu efek mesui, mafan orang orang po amir orang tengah luai. Ona matu o mai kuelea, wala aulipono sa moa, ea mamoni jai, mfaali jai, ina tele o mea, mechepeo te uliata ka penaa, oto on manina, matu chute ono pai.
1: Malo fafitai famani nongo tulanga ia monia au peia no e sauno ia e monia ile o I pulenga ia mese fo ia vasu panels fa pacifica o to tono pito ia ai masalo ole monile ia mese fo ile o tonunga ia pa u tono ale fu ni la palampa ia esa ile atanga te samoa ona fafitauli ia mese fo ia ona afeso ta inga ina ia fa fa ngofie ia ala afeso ta inga ia mese fo ya onanga lo atau tu ai lo fiong fafte masanga ai o le neva yaso a mesi foli ta ua o le fa mana twina o la ta tu nga ngana i tonu New Zealand lona lua i tonu au kilani nei ai lona tonu ya o te New Zealand toa
0: ya
1: masalo ya muli muli on ta si ele i le fa ta wei non ta tu nga ngana ya mesi fina ngalo la fiong te te fono e a mai le ta to si singa fu a pe ona ta ua la mtango le neva yaso a mesi foi por kalame sa fa nga solo i tani tini
0: ya era no upaya tu la to poi un pitcher che va in Bialia vai fuor qui mio la palappa col matto morua dei matto su Singapore o basta di poi no cango a maya mo meo e tanto con sulla ma tanto con cina sa bo in cina e mai fai ma o che poi le malo pa la linea ma e poi ya fa pena ku menci uso palan pita ya ne tau sanga monte ma tu dei u menatu ole fa san moa be uma tak sial ngana
1: mana
0: ya ah fa ta we le ngan ta le ya po ile le pu asa me ole le tau sanga ta pe ne le ma tu jiga ya ya se po u tau to lo fu tu le me ne ole te le fa te au lo to no no ne le tau to po e fo mo I mai na to Eilo untuk utama panau mai au kirani olo faite au le kakasai ini dei ole sunga ya makale vai lo fito ya e mai le pakasa mai nai ile puo sei sen a ole la faite au nei o mai kuila ya ya tama rango rango tua el feño me pasa moira le nei ya o le spatu mundia ya le ia ma to spel no ta wele no te mi to to le medino a fai o so te tu malo la bo tu mo e poi lo tu e te te ta mo e fa tu mo via po in ta mo a tu sape fa che la uta na ta sa ma tu pa me la tu na le le ma tu a tu to ta ti le e la son fuente va tu ne o tal mo ni la ma tal le
1: ma nei
0: Yeah, or Pedro Lumina Otala, Fatuburia, wa the Natolu Mayo, Otama Fana. Yeah, Mata was out in Lagos. Yes, I'll be a Mastanga with you. I'll never not put a phone to a fight. The penal me, I buy an eleven of a phone. The penal me for him, Uma. I Valaudia, Matu, Lukwato, with the Pata boy, and my woman. Yeah, on my daughter, Matu, Pier Pier. Fai de loku la maka, fai de matu o lintayao, ili eto sote palava anama. Ta uloa ma, petalai etu ta ima, ta uo lintayama lato. Ya, ona fai do la iyo le lintayao ma, fai de loku. Ya, alolo I ta uloa ngorato. Ya, fai loa ma fapir pianga. Ya, so uloa ma matu ta uma ptang. Ya, ta ape fwe lema fai na I, ta ma ime alofa muna I fai piao. Ya kate kule or matu buku I tele le ta tanga or fa penal po kala mi mata ni na le mal fa lo lava
1: ma lo fa tei la o fionga ya ma ni foi ya o te mama tua ya sa e fa malu malu le por kala me ya me se foi ya le fa ta o tonga o le pe ona ye di tato fa na twina o si singa fua ya le atoa nga le ono sul fa o te sanga talu ono tato a sa o loto ya pe ona fa mana tu foi tono sa tato wa tuno la o fionga afa masanga ya manatu ya fa ya lo foi ona ya ole ne ya fia fi mari tato por kala me fa wow ele le o vaenga o lo o pulo o lo o pulo o ila o fioka tai tai fono o fono fa fa tua tani tini tai tai fono fo I o le fala hapu tupotonga o fanga sa ia o ia mese fo ia vaiane ia o mamalu fa le kalesia lau sunga ile ia wa o wa le kalesia fa kasa ia o nei mau au au nanga ese ese o le ase fiso ta inga ia te oi ia e te tautu ai mo le tatu tunu I tutono tani tini
0: Yeah, I take the lavale there for you. Ah, to tell Menino, on the young Adwing Oma, or of Fiku Tunua Pione Utahua, you love it at the time, or Mawaine or Tua or Nimbe, and Mawai Sansaninga, Mawaine no for lay or Mato, I'll go to SET Umalava.
1: Nero.
0: So say, take me here for you. E vala uai te talo atu te pelutang. Ia, e roki mai e, wala e vava ai mai ngā duenga. Ia whare o tene whingo ngā duenga, te al me mua mua lea.
1: Nani.
0: Ia whare o tene whingo ngā duenga, ia oluluingo lea tala. Ia, so toani mea olo mana o mia mai au tangata. Ia, on whapena alea o na e vaaia, ia le matango pio, so te teimi e te vala woto e te fono. Ele mfaya na le patu muria se no poang. Oe mfaya na ye fia e pa au mai, ya ma au ai. Ya wala ue la tu sila fia. Ya e eni mea fou, mani mea e aho ina sila fia. E pui pui ele a inga, e ma uef shoto ani. Ya ma pui pui pui pui pui madolo ina. Ta eni tu lango mea pena tu lai mai lea taim, mai lea taim. Oso tanga na vahenga lea na toto al manino.
1: Malo five tailor of younger Monia out, Masalo, O Pulo is in one day to Lue. If a sort of ya, so say Matata, ya Mosos and Tafa Yoi, ya pay on a yay for ya if a manu manu, I know to finger fatly Calicia, ya two farmer, a fat so high, ya mea lofa, pay on a fat amount I love younger, ya maunayo tatu tangata, no or lala, my papa, our tanitini. Ole never ya so Malitao appear on a talitalanoa. Fasoa fo il tatu ngangana ya maise ya le tatu sisi ngafu apio na ili neva yaso la wafionga oi fo il tamama tua ole aso fina ngalo ili ta uo la ta ngangana ito tono au te roa
0: ya jai ole tu saua nero utala no le kitu ili bako ango ni mea
1: mani
0: tu sapeo lewa nga ili tols umal tolu tu sanga on fang sai to ni sila ma to si ma to ka sanga de ni ni pa tu in pa tu la i or ni pa to or mo bitin ala la to wa pa dani po longa
1: ni la
0: ola ol si na na u ya o una le nga nga na sa mo to no po tu a ong ya pa malusia ina ia fa malusia ma fa mau tu tu ma nga pa alo alo tu mang fa lalu al medo sa toto el menino fa menino fa pen va en la len ole anava al fanga sa morning an anda sa mo ole fa mau tu ina ma fa mau tu ina o tu mang fa lalu ile o tele ilunga o wala nga upu ma matulanga me sa pena
1: nilo
0: o tautalanga a e imbe ya matana pai amato e ta ua o le tauwa o tautar o le tauwanga tautalanga. E o kila miana e makani ni pa mausia mai ni mele o lea o tauwanga la unga. E lea i nai te. E tauwanga tautalanga e lea ia la e fai atu te tala. E si la fia e ta mo o mo le tala. E lea la unga ni tamaki.
1: Mali.
0: E fai tautalanga tamaki.
1: Mali.
0: E o le mefu le fai tete ia. A o le sopo le
1: Leva,
0: Mali. It is on a so potu mela. Ya, I'll let out of my maria to Afuya. Ya, get out to me, Mato, to my foot. It told you say, Mato, may a Mato.
1: Ah,
0: yeah. On to Langale, with over my point, I need stomach. Ya, well, I'm a bite. Ya, Tatiana, I don't allow my to inner, Maltabalo, or my father, I'm a tummy.
1: Ah, Mali.
0: Ya, I would eat Tautala. Iki tau talanga pio le mio tau leo le tau pa maru tia. A pa ponga mai po ia tatu le ai o le fangasta e malana nava o le a o le fa mousali ma pa tau weina o upo mea o le tu maanga pa alo alo I e roa tau tala I roa tabai I roa pa alo alo I rea tangata I e roa pa alo alo I fai lea teimi ma lea teimi tu langasa o na fangasta e mo teimi nei alfa tau weina na awane I ngalo awane I ngalo e le pa nago ta moa lana tu mananang e il teimi matau ya foi Toto il menino Samoa e talo na I fatatiam
1: ma dino
0: E per un passamo fa per tani fondale there is time and place for you.
1: Yes.
0: Ah. E che la titita petite le uso tutto il fondo dalle le fa io sono me la che me e le fa per un nei che fa lungo tanto te lo tal.
1: Vale.
0: Al tal sta una sta ma tenga il tatto lo.
1: Yeah.
0: E lo tem. Ah, e poi lo tem e poi poi lo rende. Per o bene fa te te termine. Ya e le ya lo tu lang. Au fa lo ngolo ngolo tu ne mai tendu ni ya lo mpa na ya o te mi la ai ti awo wo ala u na bu pe wo mu di ngal la ngal ba tai
1: a ni lo wal sa
0: ya fa tu bulal ma tai ya fa di ila ya al mele te un fa che che ya fa che che mele o mea nga tai I ba ai fa sa ya fa fa di u fa lo lo te mi ma ba te mi ya ba li ni pe lo ta wo lo mele a Yo nata waktu dia hilang saya pun, eh awak fakta si malfunu fokus tua mana, eh kalau si tu fakta si dia pun manusia manusia orang, ah, eh faham malu nai kita penangal nai, ya, eh payah matu pintu nu uyo matu orang tak bina sa, ya pun alapun tak bina lepengan, biar tahu nak dia, oleh si mau kita waktu ah ilau ah ketol menine.
1: Eto
0: to do para puto tonga e to no nitida. Olo la to fisu isu ya I ya ta usanga, ma ya ta usanga. I le pa a leoina ma le tapena ina o le manatu au tu. Ole ngane ta mo le ta usanga le ta usanga. Ole fotu ma lama.
1: Yeah.
0: Ole pe pune ta putia Aung ang kabati o le iya tino sala,
1: iya
0: sala, iya mamang pangta. O le matau pula o tausangan le yung le pamayo le nganta mo. O le foto o malama sa tapenaina. Lea, ea kuwa may maung at tele manuya nuk. Lea la utato ngalwe. O yung malasasiya. Foto o malama.
1: Yeah,
0: Sasia,
1: Male, Fasa, yes,
0: yeah. Omato Lane, Tulu Refa, what? In the finger, yeah, I was so long as put a reporter, I did Manito, Sangatan, Capena, and Berna.
1: Yeah,
0: my lover, Amatanga, and Tedo, Temusa, Pay, and by a certain man, Sabo. Yeah, Safai Lava, and Pansalva, and Uma there. Yeah, the Purabo, or I might be the year Palap Tutong. Yeah, the whole man who fantasy, and say, I will what?
1: In
0: the spring or the Manaku O2, yeah, a farmer man waited to wear the Mansamo. You're talking about Pulatula, Vanga.
1: Tawole, Vanga Leo, Lava Fausa, Nola of Yunga. Tawol Vanga Leo, Fai Umele, Sound Longa of Yunga. Ile Fili Filino, O2, or let us sang a Maleta sanga. Ole fa sili lo vyo nga af masanga wale maita watu la ole masalo ole sa sia le sa fenga I maita sanga le nei por sa ole por foto malama I tape nanga me se ya su su nga fo ina I honga tasi ya fo fuanga ole autu matape nanga I lo fina ngalo me se fo I nisho tape nanga na e awai o fea e fa fatu mai ai vai ane le fa funga le tu o fea e fatu fatu mai ai ya fina ngalo maleto fa tatala ya mole manatu autu
0: Ao oai temi fa pera foto malama le voyai.
1: Ba
0: di pindi al foto malama la naia nava.
1: Mm.
0: E fili fili ia o le si me e si la pia, a wā o ni tele o te mi, mo loto o tira piatu no, o tau fu anu whamitanga ina le ne vāenga.
1: Ia.
0: O le vāenga nei. A wha pia o le nao mai nei poto o mālama poto tala whata i tai.
1: Ne.
0: Ia, e a pia mai maunga le manuia nuk.
1: Mali.
0: O na watu reo le autu rea, ame I tono le ofita o aonga.
1: Mali.
0: O le MPP. O na watu reo, rapo I ei rātou. To a screening, to a vava, I langa ye foi tu la fono e panga senga in ai. Ye ye ve ape, ye tu taol ve ape, ye manona, tonu fai upu, tonu le, om tapule, or mena e fatamo a tu va fonga ba ye in tegni. E pe ya luatu ya e manatu autu, o taure pe taui fa upunga ve, ah, e ye in tegni ma tu te fi nau. Ina ye fa upu taoa, se ala nga upu de meo tamasa de samoa umo.
1: Mali.
0: Ah. Ama tu ala nga upu le tonu o li mela o lo iai lea. Ia, ia, ia, lo pisa wa onga male por MPP lea, almaro. Tata
1: Pacifica.
0: Ia, ia, wa yeipo ina isi ala totu la bono. Ia, e vava, ai, ai, matu e fatu langa, ai, le fengo le ting le, matu.
1: Mali.
0: Ia, ona umo e fulole, ia, ona e fa fong male, ia, la, ia, foto malama. Whatever the fee, now we know that Apulia, or it's out to Tono, the Apulia, or the Apua, my Monga, and Manuio, no. I do put my fee now, I live by him. I feel my Monga, Apua, my Monga, Mawan Luma. Ah, what do you mean, Mawan Luma, there, way behind me, my son, fire.
1: Yeah, man,
0: you're a banana fit, not even a sort of nut. Yeah, or to now, Pina, while there, to that year, we are the winger on Tala. Esa ili lava ele fala pro tonga e ele leta o tanga, mas leta o tanga. Na naia na matau e o muri muri tanga, a nem mea uma. E ave a ngai lopitawa, o ngai nei tonu mal MPP. O na pa tonu tonu matau ma ela ia, e isi foi tama fa na u sa bona ia.
1: Mana ia, peie fori ga mai la, la wafionga e peie, sa ili manongi, I matanga luenga e. Mana ia. Manaya, manaya tele ia le tulanga lea masalo lewa fafunga manino lea tunu u ia tu sai fui wae o te loa o le fesili ta tele lea
0: yo, ia o te faa longo longo atu ile tele o te mini dado ne ia, ta telea ia ilea ia mo o indio vaai ila te faa longo faa sea tele o nai tangata ia o te faa yatu au ina ta on faa sea tangata taka kuta faa sea anto tele ina mau matu pun mana ah
1: malilo
0: ai aho lo lo lo ini ini ini hospital itu tak tahu ya oh dengan tahu ini saya tunggu tinggal apa lah ya oh cakap ni mau TV nauma macam je ya tu hospital ah
1: malilo
0: ini fengol ni ber ya ai anu ni tahu cai orang palolo ah orang tahu si orang file mu mana nofu perpan orang pergi mana malu jatuh tu.
1: Malo favitai ua watala lipo lele le ne fifi amese fo il tafasoa ina ofionga afmasanga vayane ya to finger vale kalisia la usunga ileli ya wao ya le fakasa ya manatu ole ua to aita nu umalisi uyo le tapur kalamela fatu ila ofionga ile tete fono foi ya
0: tasiale tasial bela tu fatal la watu
1: so
0: soni pa la wetele
1: manila la fatu la ofionga
0: o o au or tele nga luenga lo pai tono ni ti ni sila atoa
1: nani
0: al tele nga luenga ye pai la fai nga e okilani o nga luenga ro sila pie to tele ni to ve pakasa ya ai ni au lo tu ni ti pala puto nga lo ki mena mia o lo o cho sani e mai tu pe mai tono le mai malo ile ile mtanga luenga le tele lo fer mal lottery. Episode Swani, Tato Aulotu, Matato Palapatonga, a Fausia pe fa le yai, Atato Hall, Mehuefa Community Hall. A Moa, a no, no, to Permarola Tampai, or a Palai, El Tato. Tato.
1: Ah,
0: I young Alwena told you a woman of Pai Okilani. Ya, a toy in a mile pusha, or Nadia Momona, my little Aulotu. Padelei nai ala tu meto chino ya o amayele a familion na mua mua fai ngaru ngare si au rotu o le si au rotu na amayele ruse rau di machu wafe o le se o lotu o mai e ai pate la wape. E le pa pena no o luatu au mai to to o manino. E fai po I filta na inga ma va vai de lei a meet requirement ale maro I a tatu maptanga. E a ono mai e to mai reo tu pei e soto ani. E fai ngā community hall po le to e fai le inga o community hall. Ya apa pela ini na tangata po misma butonga wa be ini ya no ma be pai no pa tanga wat ya en pai no so tai mai ya no fai ko lo so so tai ni ke pai so tai ya ya ono so so ni to ini en to a be tata to o rotu ya o lo ya pa de ya o rotu o ya la to me to chino e lo o rotu la no lo ni chi me na na o le pa po me na le ai le to bien na Aru mengaku faham dia tu nanti ni toto menino ina yang faham ona bawa ai ai ni solo pi mana betul toto ya apa penau no toto ni tu pasok cai mai ya on faham punya tala ya on faham penau ni on faham tengah ya ar tala on caya mereka tu nanti toto menino matu faham cai kerja tu mau faham caya tu ono abu no tu ina mai
1: Yeah.
0: Or tautua manangadu bue ai on or the lofa ya Samoa ya fa manu ya tu le tua ya te tau.
1: Fafetai.
0: Ya fa pena poi ya fa ponga anga o tato wo tunu. Ya a tute na ma fai wo o le nefi tunu o le motu saute o lo mato puno no wai. Ya a ma wo poi la se ava no te no pa ya tu pa afi ya mo wo tunu tontuan. Ya e tatala le ava noa tontuan ya tu ai. Ia mafama talaina, mea e sfia mana o mia ilia, taimi mele taimi e pe o na utaua. A lea vanoa utu na mai mele nea fiafi, faa choifu ia, faa manu ia tu lea tua.
1: Ia faa futei tele, ila uofionga afu masanga, ia ili neifo iwaenga lea fiafi, le nasa moa. Ia fai ele leo vai vai o toto lo maninino, e fai mafonga tamo moli, lea fionga le toto ali, ia anto filau wa maise fo ili neia la leo le pia men sa moa. Ia matute faa leo ina ili anganga faa futei, atei nane fo ili tapo inga sa moa lo faa fonga le neivaenga lea fiafi, ia mo moli atu le anganga faa futei tele, lava ila uofionga afu masanga, ia fai fo ima taimatali, ia wale taitaifono fafautua mota ni tani teniden ya en maise foi lea o le tei fono o le falapote putonga le fangsa ya tenane foi lau sunga ile lia wao le kalisia falapote putonga kiwi siano sa moa ya tau manu o faiva ya tatalo pe ile tua ya maua foi lo soifua la le lei na tulu ili soifua malosi o le tino le mafaufau e faa sili sili le nganga faa wawina e pea lo vala awina ya wata ngata nuu sa moa
0: ya pape foi ya mornea vya vi pape sa itene la
1: Yeah, 5 day. Leo wa tue wha minute o nata leo li tu la hiva se se mai li tatu taimili ili polo kalame le pia mensa moa whalea ongo le luma nai wha ilo e foe nisi o au nanga tāua tupu matamali o le tatu watunu u ele ngata I to tono au kilani nei ya meise foe I tani tini po deniran ele na pio na e whafonga mai le nei fiafi a whaiolo e maua fia maua le au nanga le fionga ya af masanga a se manga pahivi ya o I o le taitei fono o le whafautua I tani tini ya o I foe o le taitei fono o le whanga sa ya au le sunga ele li a wao e kale sia wha potipotonga kewisiano sa moa maua ya ale au nanga mo oi ya wa foi ni vaenga o leo e fia malama lama ai ya mese foi fa funga tapu ai ya ale e kalesia ya po o fea lava se fata fita ulanga ya o tau amatamata ya o fia mana umia le fesoso ani ya le fa funga tapu ai dadu tunu le fionga ya afa masanga a se manga pa hivi le nei vaenga o le fefi toi tolu minuti tali tu laiva ama e anei fa salongo fa pisi nisi nei o na tatu se e tu lolea ile fa tali tana noanga ma le fionga ya lao pepe in Digicel Pacific Ya mese foi se ototonga itala o talonga ole neiva yaso.

Lea Fiafi o po Leafi le Savai le nei vaenga Lea Fiafi ia pe ona iei fo I le tatou mafutanga ia au tatou iei pia I le fasusonga le tatou tunu le ua fitu minute ngu te ai nei le tulai se fulu au nisi o vaenga tau no failo a wale si fia tatou tunu o mana tua foi o loo iaia le vanoa mo le tatou ta mo le tatou tau vanga fo taimi o loo a ngai le taimi nei mana tua o lau vi Video peo na sisila ane tato tunu ilunga upenga tafai langi nunga ole tato PMN Samoa na ua amatao na ngai atu ilunga videos fo ia tato fo taimi ya fa malulu fo I nisio la tunu upe afai ua tuwai ona maua a oto wala hata peo nfa ilo mai au wale popole tu sao mai ya matu tau mafai atu laula wina ya to laula wina ya peo fo ona matu fa ilo ya le fa moe moe ole tau vanga fo taimi male tau vanga solo ile aso sa aso fitu o uni fa alawi loai ila to wa manu malo manatua o le tau vanga fo taimi pe on sisila ne nisio o videos na wa ma, mai on tu inatu what si fi tatu tunu ta pena le lei ta pena le lei fa o nga ile tatu pese fo ilelea ya pe ona fa ilo atu inisio tato video na wa ilunga a fa ona jele ima hua ya le pesel nae fa nga ina I tato tau vanga video ya lela utam fa yetoe fa hilo anto wale fo, fa funga le atunu a o tato fa ilunga te tau ono sila fia fa ilunga mua mua mo le e tele ana likes mana share ya pole engagement fo ilana video ilana ala ata ya mantua ya pa o au kanga ioe ia o ngatasi au tanga ma le pese o le pit mata alia fia fia ia e maua le leiru pa alasi o le pa o ia e mas ae paua o le lau walunga o le fa mua mua lau video o le fia fia ia maua lau fia fia waele aise au nga fia ko fa iai lima ngei maulu ngei ma maka ngei pe a le maua lau fia fia ia e fia fia lau video nai fai ifa pena fo ia no fia fia ila au mata mata ia ma omi omi aku si ala tau fatu mumu ia pose like fo ilea ia e maua ai lau fai longa o le fai longa mua mua mo le tatou fua taimi tolu se lau tala prezi kaan Praise the card. Yeah, Messi for the tattoo whipu, peon on to my mama il tau sangana tene, yen sempini for ise, tamai tai my samoa, il tattoo whipu. Tulanga lua, maua, le lua selautala, praise the card. Yeah, ete ole praise the card, yeah. Emma for your nefa nga ina so se falo lua. So se falo lua, ito tonu o New Zealand, eh. Tulanga tolu, le a maua, le selautala, praise the card. Yeah, peon no mato fa ilo atu. E moila tola o lo tau va mai le tattoo. To tunu I Samoa. O failonga la nei mo tatou, ia mantua e le fape wa ole, ole failonga tau se lau tala, ole tau se lau tala lea New Zealand. Ae mo Samoa, a faino nae te faafunga mai le fefile nei. Ole champini ole tatou fua taimi, a faino nae te au mai o wale a mai alou swafa a mese fo I a fio anga. E te manu maa lo I le faa se lau lima se fulu tala ia o le talofa vauta I a Frankie. O e tai natu ia lau fa ilonga e faa nga I le fale o loa Frankie lono wingo oko. Faa se fulu kala, faa se lau lima se fulu kala. A le talofa vauta I a Frankie ma wale pusa moa wanga o se lau something. Se e ange fo I nisio o loa. Ya maua I fo I ya tamuaftanga si a toa ya wevai. Te lea. Awala ke pole. Fasisila hatu tatua tunu. Awale pole se metas. O lea vavai atu maua laki kakou. Maua laki kakou. Ya awa fo I le tatua tamusanga. Po ole tauvanga fo taimi olofanga solu temini. Tulanga lua maua le fa ilunga tolu se lautala. Talofa vauta ili fale oloa Frankie. Felava e latane I hate oi. Ili failunga tolu, maua lau se lau lima se fulu tala, ta lofa vauta, e fao ngā ili faile oloa Frankie. Oh, ka, ke ofo, ke I aruko wai ngaruko feaku. Aua ngai feise mea ili feafi, fekalia mo wano ke ai oia Frankie o sawe ilole ya kako fane. Ya lazy vanga wants it feel tattoo to know or the tattoo tawanga solo
tau vanga solo ona ole afie fi wa ujuju li tatu utaimi ole tatu porkalame olo otatala le avanoa tu usao ina maila usolo ele tatu PMN Samoa Facebook page ya afaifu etesile fia ya le aufenga halwenga le tatu PMN Samoa ya lafo sao maila aufenga halwenga ya awa le tatu tau vanga ole tau vanga solo Ole autu o le tatu tovanga solo, ole taua, ole ngangana Samoa. Taua, ole ngangana Samoa. O tatu failonga e tu maupea, peono failoa. Failonga mua mua, tolu selautala prizi card. Failonga lona lua, lua selautala prizi card. Male failonga tolu selautala, mooe prizi card. Ia pea, tau lau olo faa moe moe, ele tatu tovanga solo. Manatua, ya ole tauvanga le nei, e na o ilatou o alala mapapa au New Zealand nei, e mafai o na awayai. Nia fa malunu watu la, il tatu o tunu o mafuta mai Samoa. Ia fa talo fatu, ya le sunga ya King AJ, tue lau, so ifo manuia ila usunga manuia po kalamba le nei po, ia fa talo fatu, ya ile mafuta mai, fafutai mafuta mai. Na tulava ya o fafifia tulava dato por kalame ya wa foi le mafuta mai le ne fiafi faisa solo ete to la u teofo ale vave mai sa solo ya mo ila to wala lam papa au ni sila nei o le tavanga solo mo oto ai mo le tatu tavanga full time mo so o se silava ya o mafuta mai dato payment le tau sanga na te nei teleisi tavanga isi video na lafo mai ele mafai ona fa ngaina ona wa mao tua le tatu taimi fata pulaa ya mese vo le tele oka ya vaiang ya ele tatile fatu setala a sirsila ne lava le TikTok to o tele ilato ya sa auto va mai ala to wala ata ya wale ta vanga le a fo taimi ya I mon nei tausanga ya manatu ona ya baba ya tu fo to tele ya tapinanga por kalame pe on fanga solo nei va yaso ya manatu ole tu langa le na le pinna fatu wai ele anga mai ale lava wa anga mai Oh, I love what my wife Noah. Yeah, that's all that. Tato avele yuta anga imai tau vama fa fifia awale sila mai moa la tuno ya maua lau fa ilonga tolu selau tala prisikad lua selau tulanga lua mar selau tala prisikad o tatu tovanga na ya wa ya le sila fia tatu tuno awala ne ngalo a faila na ele ifaya sau video Ah, moi la tou vui ele moi la tou lele I faya se video le fia fini nei ala to ma fo fo vui lele fa pe ah e mo sa u ya malie fa mole mole atu te fa mole mole atu fa fonga ta tu tu no malie lo tou fina ngano yo ka ku ya lu ai lungo hala o mea ah au mai la video tu pe mo oi tau va la video mo ma tou male atu no Seleni mo oe. Ya ole fenga na tatu tawanga. Leo was full 5 minute wa te ai nei le tu lais fulu. Ai fie tau olunga se tau tua ile nei vaenga ole afiafi. I mo o ngā lofa. Ya e moli. Ya I se tasi foi o tama. Ya a wā fo ile. Nei afiafi. Ya peo na silfia. Ya o... Ole fala aupa ia ia le tua. Ya fai mai upua to ina mafaila unga. Ole fua e le fotia, ole tau e velo le maani noa, ya ole maa e toni faton, ele sila fia le tangata le taimi ole tua. Ya tau olunga ina ila se tau tua, ya vato ai mo o ngā lofa. Ile fionga ya le ana sa vea manaya sua, ala la toa tuinga mala luma ava ta vesi alo taito. Ile fia fila nei yono fatino ai ona sauninga faale ainga ya ona ole wala upa ia ale tua ya manuia tele le fainga malanga ile langi ya lawa fionga tuinga mala lawa fionga le maupu ole tuyana ya tena ne foi lawa telinga po lawa fionga le na ya emanatu lavai yaso mataimi wasola ile tautua tono le kalesia mata alia ile tele utaimi o maftanga ya manu mana tua foi le maana etongi ya wale kalesia malona luma nai ne faa fitai ile tautua le soifu au auna ile kalesia ya pei ona yai ya manu ya tele ta penanga ole afifi ya alofa anga momoli
ya ile ainga sa taito ainga sa le ana ainga sa tu inga mala yo ya ai mesi ai le ainga poto poto ya ona ole loi mata malingi ya male loto fa mau mau tato toa ile tua e maua ilo tato mafana fana tasio lua o faa matalanga le neivayanga ole afiafi ya onisi fo yo tala wa faa iloa ya se tasi fo yo tamaa ya wafaa ilangila na fulangwa le neye fiafi ya ile tamaa ya pei ona yei fo ile maafutanga isa amoa talo fai tamaa ya pao alofa tele atu molitina ya la wama mese fo inaitua fafine ya lima ya male fanao ya tatu tutu fatasi maotou ili taimi o faingata ya matu timana tua o tou li tetalo ilato umalava fe ngai male wala upa ia ale tua ile neye fiafi ya pole ne yaso ya ole pa ia tulava ole pol kalame ya uneye maisele fiafi manuia ya o tatu mawale fe mafanfana ole nganga ole tua ya maisele tatu savalinga ya ya ya taimi ya ya taimi ol fia fia ya i foi taimi ol fa no no a ia mau lunga pe ai lo to loto mau sali le fa tu tu ya wa mai ata penda lo ta tu no fuanga tu mau le langi pe la vona ye fetalai manu ye tele le malanga le to foi mai

0: Fia maunga te sila fio tatu o turuu, ia wafoe o lato I moa, ai pei fo ini tala tuu ma fua mai ai, ia poni mena tupu ai. Ia pola fo ni maunga na, na e te sa uai, maunga o turuu. Tau whare uliu, whataro hatu atu wala au?
1: Wala au.
0: So I fua mai ia?
1: O haura kukene hongi a pukene
0: kala skeku. Ia, o iri suafo fama mori tama?
1: Patau.
0: Ia, so I fua mai ia patau. I, vai boso poku ai... Sa vaka.
1: Hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey,
1: hey,
0: hey, hey, hey, hey,
1: Or kafa
0: le mo bomba. Oh, fer ngafe me il mo ngona.
1: Al char lo ma
0: ha. Oh, okay la. Mm.
1: Eh ma.
0: Ese tala. Oh, mo op. Ma. Ma na ira. E di mo men mo va. Ese si le fi ai, se tala on na mo. De Tasi mo faule wo mo ni fiafi o tafa. Ale te leo pese so ta inga mal so fa tafa lo po iva e pe o fe.

0: genius in Maumar Pesay after a valley. Olea ua to ilusu mavaru minute on tale le tulasi o maltasi ata fu ile tale le tulasi mo lua ata fu su lua so le maltato I kayona alo tato I tato to fa di uli uli ne ye fiafi ya fa di mo so fina ngalo I bangwa po fi ni mangwa sa mo ti si le fia wa ola to I mo e pe fu intara tu mo li anga upu ma fu mai le mo mai le fiunga ya ma su ar mo ngwa vaya maltala ya vaya ya mo no so va tau sidi Ya peya ri la vea mo ya ya ri mata pa ura ri ah tara ma ya ya le fo mo mai si mo nga ia mo nga fao ya mo mo nga sicili ya mo mo fo lo fa lo nga choi nei ya patau I le mo nga ngo tafa ya I o la tonu ya le pur ngora la ku fo ngoro mo mo ata ro tata fa lau
1: se fo ngu ya la suga
0: ma lo se fo Aviata.
1: Ia.
0: Ia kambarari le ngalui le. Isi mongo.
1: Ole o maua. Sa jono guia.
0: Tara mai.
1: Balola. Ole, ole. Tale au kuo le vaba ole. Te a fo vai vau al vagui en bu.
0: Abanguia, ole, abanguia le tatu tal noai. That's a lot of fat and loin.
1: I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Ogu bai bagua falaka.
0: O mongo olo o femei.
1: Bai bagua olo o ka busa gua.
0: Na uto busu mo. O se mongo ia singo.
1: Yai.
0: Singo.
1: Siba.
0: Pengo se nga ile a ile se. La?
1: Vale vai ga ga vale vai ga ga po o iba ko fo se lai.
0: Ah, la wali iba. Ah, ari ngo atoa ngar so fam tayo wa fu mo.
1: Ah, fu mo.
0: Mau fa kau va ya fito.
2: Walango FM ngau nenga ngalinka oku ava mai fakamala na upo. Ah sawe elanga mai de nga sa bule afi nga.
0: Ni sa wa ya le la we mta vanu wo ye tafa wo ye sicili. Ya wo ye mafafa wo ye yolo mangwa yolo manu. Ya o tafa ka fo polu. Ia wa I vaya, wa I mafito, wa I mafao. Ia lasi si mongo ele, ele ora vea mei tatoris.
2: Ia I la ponga o mongo o. Ba hauka o koe di ringa o.
0: Ia.
2: Le fongo I si mongo.
0: Ia, o I oro manga, ah, oro manga.
2: Ia, oro manga. La skai lang.
0: O bivi.
1: O kako o babo rai.
0: Ia.
1: Ma lor se fuo mongo. Ia, se fuo mongo I o kako o pere.
0: Kau ini loko pengalaman. Kau ini pengalaman.
2: Malaypak.
0: Oh. Iya. Ya. Aku langan bawa di Ferrari si bangwe iba balu ngai kui.
1: Ya mungkin kau bawa makau kia lagi bawa makau.
0: Ferrari mei bawa makau kia.
1: Ya kata di kalah, kau kena basa gigi ucap.
0: Ya ide, orang rasa orang mai, kau faham faham orang mai. Au pau. Ai mo nga lo mo mo fisili ya fa ala fera me mo pa fisi mo nga mo
1: ya mo
0: ya va tai tai ke ya ko vi di mesis o le tata ye tata po kala mo le to fa riu o le tata no i mo sa mo ye pe fi no la to tala le mo ma isi mo nga ia Mungo o fao ma mungo malata o malata o kusa o rui o malaka so saro mai
2: oh
0: mapsua
2: eh
0: jana mai
2: o mungo malaka ngar mo ngai e vai bu pako
0: o fatu
2: a wa bere so ipu mo ipu a yo mo wa
0: e Mau kengia bayi puari ni orang luai mah, orang yo pilih ya.
2: Oh ingat mau ngapa pe? Kau bi solo, apa pe solo? Amal lagi ni, engkau lu mana solo? Engkau pe kau ni orang ya kalau apa boleh si, kau kau dah. Apa pe lah solo apa pe lah? Kau ni ya, kau ni kau ni ya. Ya, kau lah kupu apa berapa?
0: Si, Ya, Kujur kau ayar, wak kau agak kau sivik kau ayar dungar. Ah, lave aku iman bungo ngai saafa. Ah, kuvarong lupunga wo kalingo fio longo bungo ngai saafa. Ya, Ya ware ngo fa le no sa mo me ya is suile mo sa le lung. Ya ile se mo mo ile I ware ile o ki ki ya sa le lung sa fa ngo mo mo mo. Ya ale fa ko ka o mo se mo mo. O vinga la sa o ala kwa o yo mo sa la mo. Ma le la ka wale ile. Le mo mo ile. Pa taro sa tswala.
1: Maro
0: se fu, taro fu. Ero ko sa ulu maro. Sa no mai. Maro se fu, sa. Io maro la se fu,
1: io mangale la ka wa ko sing.
0: Ia sa no mai.
1: Ose ide mangwe ngo mata ban.
0: Ye lo umanga mai.
2: Nga I sa ungi.
0: Lo umanga mai le wa ide ir bungo taman.
2: Bungo.
0: Nga uka nga I fo bungo a.
2: Nga nga I fo kan ro, I ko. Ele mongo foi na, olha lá, foi na, leva pe foi na com ngara café bengal, leva fio que meu. Pare com foi anga, nguga ia, ia quere.
0: Ya.
2: Ya. Aquilo que eu li lá, que o mongo, ngara ngara, já com café foi nguga, isso a fuga ma, bom, com la co. Ala ngai mau lunga ina, a be mau raro se está um idalo I passar de anga e e me. Aye la me ka kwa la wa nga nga ia pa nga malo le depa e mo kwa la ba la le ki le se me pasalo pe pe no se mai la nga ia kwa la ba nga fai foi mo bango nga e e sa ra nga
0: se
2: nga kwa fo I le mo nga e se no mo ye le le a ho le bango a ye le landscape skateboard
0: Ya con fuerza la y hago con fuerza la y el loco la de café de lava y disfalsa. Feo loro la y el
2: hombre
0: me disfalsa. Ya, usa la de ahora la de pifo me disfalsa. El de sao, un o la o papá u de la cure, el café con la.
2: O fue aquí, quiere algo el malo que la.
0: Harán algo un mal lava y disfalsa, un maico.
1: No, porque le cago a mo cuale lo loco ale orango ya tango marbu or muranga la suya y orango ka kala ke
2: ya orango le mo mayu mayu pur
1: ya ngara mo mo fa ki fa sa ndawa
0: de yo lo wa ya le banga yo lo fingalo fa ta Oro oro oro ka ko ma ranga e fu fu ka binga na pa ile ir mo mo Ala pe para mo ngamu ala e angi mer mo kangi mai o rispiko. Ya le na ring kafe ma I. E kafe me I piko na ava pe fo e angi ora kafe e pa ora kafe ko e angi ko ire I mo ngura ve fo I ko isi ko. Ah.
1: Ya
0: si yo que me fue sidia na era tu tu minuto esto si vamos cara con mongo lo mongo lengo o mongo lo es cua oye y longa mama singa o mongo lenga es cua oye y ia ya ma singa mo kai fanga e ma volar lo ngai mongo lo mongo lenga ai mo lo ngi ki ku ya mongo lo ia aku sala rei kala ku fa fa ngalo o le unga ri io mo o lo malenga a o la kama le ngo ya sing o la lo la mo ngalo i e ia nga o singa a ia e o le sira i ku fa ngalo ia ngwa mu su su ma sari e i po pa pa o singa nga e ka u pu yang ia i po akala ku o nga a o i malaka o ke ka ko ngo malaka e lunga ku a lunga u ma fa ngalo a ko a ma ku i lunga ka fa ngai ka u yo lunga o furilo e la kua ka ulkua oi ma ukia mea a ke longa o malaka a koanga i lunga la i kumkumu sa i ngu ua ka o malaka sa fio e ka ngalo arang a yara a longa uso le a fio i lalo lalo lang e la i o faku i a ka ilo i a kuso la unga fa o longu ia e ile pila maunga i ngu ufaka uku i o ila kao sifu maunga o pungia o maunga o alao mankuala o alao ma kaufan makangi o ma kuanga o sa vesi uleo ma ulfa ngose ia la maunga la ngai ka o maunga alao inga ale nga o ia alao ma kaufan makangi o ngofo i o ngole o le musu i la mioa al pusi ia akuso kua kula o maunga alao ngai ia ia maunga maile e kua o i la ia ia la kua ma o i desi ku ia o sidi o le maunga piko maurunga ngai sa amoa pea mase iva se raumon kupu ia fuku e maurunga ima usisiri ya fito o fito mong maurunga upo pa pea ua fawa ale o fito ia o fito fu ia kua ele umai ia ngu uyo la ngwa ma ama o nisiku o fara alisi ia kusa o kua kua nga o ngu o fito
2: o ngai o loa o fang o kiki nga o loa nga
0: Rafa
2: igual
0: fanga la la fanga uya fui a la oma mapiri ya marqueño singa renga ha o moy meia Isha, wow.
2: Eu uma pior coisa. Olha, o senhor não ganha nada para pele em uma, em uma coisa física.
0: Eu olha, isso é uma hora que eu mango olha. Ya, para ficar aquele moca como. E irmão, olha, você fala um rafo e sabe, moe, isso aí. É pior, aí é isso aí. Vamos ver, moe. Ah. Ma que lele si moku a kiri si moku Ya, ora solima ne yo uni lo afelos. Mo leono fa ftai tele ma ftai mai.

Ole salamo e fitu subalua fai tau ina atu fai upu e mamua e oifa. Ole salamo masolomona. Ia tu wae, ia e avatua ufamasinonga ili tupu, malawa mi otonu ili alo ole tupu. E famasino e ia lo unu ili ami otonu. E famasino foi malitonu wa utangata wa puapua ngatia. E fua mai maunga le manuia ol mole no. Ma maunga iti e fua mai ili ami otonu. E famasino e ia o e puapua ngā ole no. E fa ola ina foi e ia le fa nau a e ua matitiva. E fa momo ina e ia le ua fa sawa. E lua se furu foi upu le salamu le nei, e fitu suma le lua. E te tonu le totele o le salamu le salamu o Solomona. Tusi e Solomona. Pei tae e ifo inisio au fai tofa le fio ngale atua. E te tonu o le salamu le nei sa tusi e...

il fa na pa fu ye ile il fa solo ngo fa na wo ta vita e la titi la ta vita o mo tuo solo la titi ta e solo mona o mo tuo ta vita ba ta ibile a pila la na talo le ile li le o fa o puina salamu ni ina ia fa manu ia le tuo ma fu il famos no ton por la bioton e il tupu solo mona e o te mi tu la ima ye te tu ngala nga ori se o fai tofa e pe o ta tu tal no lita ya o no ori va ya solo ngan sa mo fa ta wa ina fu ili fu upu mai sala mulu ni e fu mai mo ngal manu ia mo ri no mo mo ngai te fu mai la mi ton fa upu le le o fa ta wa i de ngan sa mo ni vai ta a fu mai mo ngam manu yo no ya ta to mam ram mam si le fie fu i to tele ri fa i winga ino ni fa pu ngam mo ngwa e ta fe mai ai ya le swa vai e mo wai le sau a na te pu e ina le le sau ya po man tu fa pu tu ngam vai fu ina i runga wao o le vani mani mo ao ona nga i ile ya to mo ngwa ia ona putuputu lava le mafasolosolo ina mamafa seʻia oo ina toʻulu latalata i mauga e mao o ia tumauga ia ona paʻua ai lea o le timuga lanā lea e taʻua faa sainisi orographic rainfall ia inā e peila o le tāua o mauga ina te faatupuina ma faaputuina mai ia ma faatafe mai ia e faasuusū eleeleele maua ia mauga i ufaigofia na maua suavai i ufaigofia na maua suavai ufaigofia foi na faasuusū leʻeleʻe ia ma ola lelei ai ia mea totou e gata i laau ia faapea foʻi e ola lelei ai mea ola ia ele gata ina ia ou tatou soifua o tagata peila o le o se faamalomaga faauigaga na i le manuia e maua mai le mauga o le faatupuina o le timu ia ma suavai e mafai ona faasuusū ai le eleele ia e ola lelei ai mea fafaga ia ma fagaga ia ma faatoʻaga ia manuia ai foʻi le o tagata soifua manuia o tagata ia o le faauigaga masani e tatou ia o taʻitaʻi taʻitaʻi o aiga ia o nuga matua taʻitaʻi o au aiga e pei o matai taʻitaʻi o nuu i le pulega alii ma faipule ea seʻi oo lava i taʻitaʻi o mālō pei o mauga tetele na e afua mai le manuia mo le atunuu atoa a manuia ma lelei ia taʻitaʻi ia manuia foʻi le atunuu manuia lona tamaʻoaiga manuia ia mea uma lava ia fiafia foʻi ma ola fiafia tagata ia ae pei o le amataga lava e amata mai lava i aiga aliu galii ma fanau a lelei ona tausi fanau ma aʻoaʻo lelei ia e matuaʻe foʻi e manuia ia ma lelei ia toe manuia ai foʻi le aiga manuia ai foʻi matua fiafia ai matua ia a faauau pea lā le na vaega ia e mavae atu tuaʻa ia e tupu mai foʻi isi fanau e avea mamauga e manuia foʻi ma faauau ai pea manuia o le aiga ia faapena foʻi e fioaga faapena foʻi i le mālō ia o foʻi ekalesia taʻitaʻi o ekalesia e ai faapuga nai ai le fataoto foʻi apule ia meotonu e filemu filemu nuu ae apule saua e maku i tigā le e luu pei o le o mauga lava a lelei ia o manuia a lelei ia o le manuia ia le tāua lana nai mafaufauga mo tatou ia e tele lava ia faaaugaga o mauga eseese e pe o le mauga o te manatu tatou te mafaufau i o le atua o le atua o le mauga pito maualuga tatou te taulaʻi ai tatou vaai e afua mai manuia o mea uma lava tatou siʻomaga ma le lalolagi o loo soifua ma ola i o tatou tagata ia o manuia mai le atua o ia e tafe mai faamanuiaga mo i tatou e alu loʻu mafaufau i salamo ia e taʻu o

musalamu mayo wa popese mayo wa amata musalamu musalamu shutasi solo to isi tau musalamu musalamu to sumar fa pe a ulo musalamu na fa onga au epelu popese epe a o itemi ulo atu uo yola atu a inga a nga I Jerusalem ili meo yeli malu malu nfa yesu almona fa yela tau tau langa ma malato fa manatunga a eo il mongo Ocean, if I pull over Mongosion, Yaro Mong Ilman Maru Jerusalem, Singale Mamao, Ilunga on me, Yatanata Israel. Ya two or two, I also lay in Tavali, Eo Camilla or Asini or Solfanua, ye pays have a valley foot, ye fear so have a valley. Ya Olato Pesela, ye Pesia, Atato Faitawa to Salamon and Pesada, Olo Yai, Rato Tawino, the two or Monga, o mai rua tu so so ani pe o salamu salamu matas fa sanga o matai mau o mai so so ani o salamu na lefa tau le protection por pui pui nga le tua a e o isi mau na iei o salamu salamu so lu mai o fia fia na ola tu fai mai tato te o le faru yova man tu o faru yova le lava e fa upu tato o mau o le tua a o le o tu le fai la o tu le ala e o le mau o le tua o mar ngar me tu sa o fa upu mau Ya fali, ya pasal umai lawa isi salamu na ya isi umai fuh salamu, salamu tol tol pun masa ni tak tu salamu, salamu sufitu na ya ini, hati na ele tuol fali, fuh si ele tuol fali, pati ele tuol fali, ngadu fuh ya, istirahat, fa tau protection, pui pui ngah fa tau ilah tiak. If I pay you salamu, you say, I was born on a life of Puma. No room, my matas in a cinema, lang fear fear. I swallow my lava. Say, you find now the tough. I fool my attitude angle. Or the folly, my pui puinga, in the school, a key in or the eye. Be um, my lava, I fool my little, or the monga radio to natu itatu, nita, or the Uia rafuanga o me umalaf. Rafuanga o me le umalaf. Ele ini me leanga me le tu. A o me e fai tangata rafu ai o tupu me leanga. A o lea lai te taro tupu I salamu ni fitzfudu. Ina ia o mai e le tua le. Ia le a miutonu. Fa masino ilu. Ina ia tonu msa o I fa masino ngau. Ia tato tulu neiva I taibu tele lavar mo fa masino ngau. Telefo I mea tutupu, ayo te manatu. Tatou tuu I lea tua tatou tulu. Fua mai lea tua manuia mo tatou tulu. Lefo I tatou te vaai atu I faa manuia ngā lea tua. Lefo I vai tau manei I vai asu. I tū langa fo I faa ilonga ina. Tatou, ai faa pē nā mea sa fei I sara. O aso faa ilonga ina I pē I o Pentecoso. O faa manatu ina o fua, o loi fua faa toanga. Ya eho ai tangata I Jerusalem eho celebrate ya le ala eho pese ye vi ya ide tu ya manatu ai ile lave inga ola tu ile tu mai e se mai e kupito ai avatu nu un for foreigner pel ta wala na ni fu I salam o ta o pese mai wa ela tu pese ya ola sa vali malola tu motinoa Esa unia ele tua me umma. God provides, God protects, God heals, God saves. O me umalavana e au fia mai ele tua. E a fua mai ele tua. O le faa malolonga, o le faa aoletanga, o le puipuinga, o le lavea inga, o faa nau, o mea umalava mai ele tua. E a fua mai ele tua me umma. O le maunga rare na tatu te mana tu. Natu atini e fata hua peo tatu urotu. Tato ba mletu tato maftanga mletu o iyo le afwanga o me omlafa

0: Si yo filo y fataro fatu. No hay fono. Oi. Ya, on sai mai na fono si solo mesen. Yo
1: Siri.
0: Solo mai.
1: Siri kamo na kapil mang samboa. Yo, oi li ngube sa pulua al mang samboa. Sama kwa maka ingalang kalo iwai. Pai ingai wai. Ale meng na sei kai wai. Ongor kalo ng buwang-buwang nga ka kalala ko sa di mo sa milinim. Mga kalare le sa di mo sa away sa milinim. Kaalo ng sabo ba way? Kaya inga na yan nga way sa nga sabo. Ar kalo nga nga. Mukwari leyo kaalo ng ube sa sulu nga sabo. O ay lan ng ube sa sulu.
0: Fakao ba siya sa noo si amatarita tupokalamil nita yao mayasem? O ile numero sifulu asamoa ile tausanga alia safe ina muamuai weyos ile tarunga lipo lalangi tala ino lalatu stadium.
1: Lako ni stadium.
0: Olembu. Millennium Stadium.

0: Băi, fără că am închivă din Cogere în first five filea ușa amorisă, băi, că e pupuă.
1: Elva.
0: Elva, sorry. Fiu că m-a făcut Elva. Holy
1: babalo. Mă, caru, mă, caru, Elva.
0: Ne-a făcut să nu are Ivo.
1: Dar le-ai pulă la în caru, Elva, e. Aia, famo. E ca cu
0: Luați mărficu.
1: Ce se?
2: Ha? Ce se? Mă cu ai, o, tipo, o, o, o,
0: o, o, o, o, o, o, o, o, o, o,
1: o,
0: o, o, o, o, o, o, o,
1: o, o, o, o, Kau paling kau mau ini lagi kau ngam kau.
0: Dengan memvi news ia ia orang ai faham tahun lah kau kau mau apa ya? First five fungsi ada ini lagi ya.
1: Iya kau mau working.
0: Iya working ah. Ile over lah ai over orang kau over asal tu.
1: Terkasih. Ya kau orang pun first five fungsi.
0: Kuwa ga ka rong lo long ya ko sa o di o fa ro ko ko mi ya bu ga le o di o le ke na o bu e fa a pa ro o ko o jo re fa fa na ma ga ya ba a ba nga ai le ya ma o ru nga fu le ai sa o a o ya fa le fa ro pe le ki le a fa fu lo nga u so ma cha mo a Emi ang kalau kuliah ngai yang usi le, piki piki aku kan mikir, umai wole fahing piki ka alamat sama, makonga ungu, aku ngare piki kalau ngah aku, mai aku drop.
1: Kalau kau mau,
0: mai,
1: malu pi, kau kau,
0: ngare fah, ngare fah dua, befah kurung fahit sista, aku malu pi.
1: Yo, yo kalau ngomu mua, kalau ngaleng kau ingu umu mai le.
0: Lebih bekas.
1: Lebih bekas. Kalau ngaleng kau le, ngaku lebih bekas kau kalau ngah.
0: Lebih bekas. Alah, kau sangat ingka alu iya. Ia sama ngi usida ma, malu masamua opir, apa sama opir? Budaya iya. Ini kan ada orang itu nu umar, mereka pikir orang macam apa?

0: mas tu ina nena su ere ere to nei fonga o no
1: pe uga su
0: o fa a inga le ori e e ai te iro o te ro tu pu fa ver matonu mo li ngus te mo matonu o ia i fo mo ro no una e matonu no mera te atai tu sa o te ia o te ia da fia fiore da fia fi o tu mai lo anko lo anko no foi i de sinu ia pia i vai mos ah au te ia ola su de fume se se me na tu mato mo e mato mo e to fa le vaso anko o mato fa tele ah se le irona ola o monta o tu ia ola na sa ola i fonga al nu olon to ruo i ya le le tai tai ni ao eh o sa ola i fonga lu ele i puro lo ora to to ida ria fa fa fa le ian fang mato no fa fo se ia le ru ta pena mato fa la vatu mari te le ro i fo ia song
1: e pa pena u te mo eh
0: pe se me mari ele i fo ngai to ma fa fa o no me sa sa tu bu ai ale sta fa lo so le ia e fa si ia ta ngata ia so ia pe pa fa le to
1: o
0: waru si me o mai funga re e tonga tama fana puna na tu
1: ya pungwa re
0: wa sa ngoko e le ona mario e le karia ro ni funga ya tauro
1: ma kunga la e
2: ma kunga di ti mai ten ya ala kunga ma ko ala kunga ni funga funga e ala ala kile ala kuina ya ya le ti le ta onga o ma ko le ti ya ma ka ki le pasi nga o ko le fu o pasi ya ma ko ya o ko ya nga di ko le ma nga ya nga di di
0: eh
2: ile ya ile se e de se bu lu nga nga fa
0: eh
2: no i ko so i fa fa fa ya o ko ya ya o le ti da li le se di nga nga nga va ko le fa ya va en ma ko le mo ko ma ko ngot fu mo de ni den fai put
0: eh
2: ya nga o ko ai on ma ko fa le ko sa u di me le o le mo ko u la ba e fai fu nga le i den a le le ya le ma o ka nga ka le i le ai ma ma
1: eh
2: nga le nga le ti fu nga la ma ko u sa ni di ti nga ma ko wa
0: eh
2: o le ka me ki ti nga nga la be ni lo o ni lo di ya le ma lo
0: eh
2: tala ma ala inga i kuya lombu
0: eh
2: o inga la ngo o lo ni ranga ngo sa woi
0: o
2: kung ni ni lo ka le i ma avu inga le ai ni rokati ku
0: o
2: ni rokati ki sa wala o le au ka meki nga si vai le vai inga inga i nga si vai
0: mm
2: i me la ka o ka ma i pati ma o mo vunga le wo si i runga le I koi po uvo ai la lo ma akolu ma ka ma vale la lo ka ma vunga le ngo ka si
0: Oh,
2: so. La kuwal ma ko kiri kilo kuwa wan way di si vunga le le le kumale.
0: Oh,
2: ya kilo kuwa wan kumale si.
0: Oh,
2: ya ay ay si ma ang ngam ko mau way ay ka magisi ng.
0: Oh, so.
2: Ya magkamila nga ngang pa ikule ya kilo kuwa ng ma ko.
0: Oh,
2: ya e ini sen ne vuna na na na la vela ami do di bola ami do di ole paya ba ma
0: ko
2: o le vai dimma e paya ba ya ma ko
0: oh
2: ni tau lo le fu
0: eh
2: ya le mbawa nga le ma ko
0: eh
2: nga nga ku se nga e si de pe va pe nga mai ai i
0: Eide eide nu usaru le fonga re si nu ono tantis fo ina verta vale ye otiri yaida tiri ifa ono ana ifa mutala tanga tete i upo to ino la to nu no faile

0: so kasi ka ka po I long a ranga long I fu I ku ranga fa fa ra ka di ep fa di
1: wa pio yo wa seki mi ha
0: ya mu ko ranga sa ro gi ya a lenga o is fa kasi am ma re ri nga u se vi nga ya lengo ya tela o fa ale o is ma re ri o Matthew Rich,
1: Matthew,
0: Rich.
1: I'm going to go to the Rich.
0: Eh.

0: Oh,
1: wow. Ah, Maria. Eu coi, puxa o coi, vamos aku, ia sou eu cala kiki sou eu.
0: Oh, papai olha. Eu mu mu. Oh, ala foro ma coi ro a foi vai vai. Vai da guku na
1: kiki. Ore si meu saúde, kai kai ngi ao sou.
0: Ma
1: coi, o meu kai kai ngi ao sou, mas já já.
0: Eu é casi al passeio, ó.
1: Ore si meu nga lusu senge a umaraka kolori ele iau e umaraka kolori faka lusu senge ele iau ya ka ayale ele so ako mule ele ele so ako arba ngong yo me aimfare inga wo ekiru kiro ya ele
2: siyama wo konga de
1: ye ii
2: ati si si ni maiko ae inga maka maka ito ngor namet maa iyo yo me atambo
1: ii kasek iya
2: pame nga kawai lako pa ili bu nae
1: ii lai fai mele haka a
2: iya nga
1: lai fai ibu nga fai mele haka ii
0: maa ngoi maa ngoi maa ngoi maa ngoi konga nga konga nga maa ngoi pa ika lau bai nga haka al mang samu a ii kama na mbakura al feura kama so li puga ili kokele a
1: Ah, leke le konga I me yo.
0: Ba ai.
1: Leke le konga me opu.
2: Ma ngira ia pai di pu konga ma pu. Ya chingo nga punga nga ma so la me pai di pu de lo sa mo ka wang mo sa pai pa bu.
1: Ha? Ha?
2: Ma so la me pai di pu sa mo ma tem ti.
1: Ai di ai. E ese ko tu nga ma ro sa mo ai ara sa sem pingi konga ri si. Oh. Ia ma nga ia ku me lang sem pingi konga. Ya kongan je. Ah, ini le kau cium ngang malu, ngang muli, le kau sa samu. Kau ni uf fangong, uai I uf fasal lah. Tapi kau mau fokus aku ngai sih siwa aku ini, follow mai, wa ayam muli mai, ah. Eu era um pouco querer um pouco assim melhor com o número de uns agora era ia ele fazer lá o meu poder usava pela que foi muito muito líquido por por TV e bom com esse cara a lá cava ele muito muito bem com ia o Marco um ano com o homem ele me lhe o poder
0: esse cura
1: é o aí é bom ia com ele um fazer lá o meu corpo ia tu tu o ia Ah, permissão para sair fazer isso aí era tua tu ouvir mundo, ia fazer me falar que fazer lá o meu mundo, ia o meu com mais fora aí, ah, pega aí se usa lá usa chinês na fuga ali, como foi a ngai faz forma bem se bom com lá logo aí, ah, já esse ele se vai sair mais com a mo vai muito muri mãe, ia com a ele pega, ia a lo follow me a lo anga boa mal curu. Ya leng mama aku aku koru aku faham aku lima aku yang apa yang ingin saya memang aku kuil. Yo aku kiri aku alis si wow apa apa. Kalau
2: ngamuk
1: mimpi kau dua ngamuk mimpi dah orang mimpi mereka dia cek mereka kapak aku kejar benda ni. Kau sekarang ni kau sekarang ni lau ye le kerfugi mai. Apa orang yang asing fau popo ka ko ko kupere ngamo le so e so mafua pe va pe se ese price so le so mafua ma le so ai va pe o kasianga e ala pe o kire lo pura re fai ngai fai price so le por ko e o resime ko o resime ko ma fua kai mi o le mua le so mafua ma le mua I le so ruru ka Wah, ada lope, wave aku kau kimi akhir fungir fai ngulur kimi. Malur malur orang mula
0: esok.
1: Ilu kau orang fua wah, ada orang ada lope, buai buai, ada lope ku kodu mai de, akhir fungir ya, ya kafir kai ir kimi, ifai ngok kimi. Wah, aku cakap aku buai apa orang fua lah, ada lope, ada buai, akhir fungir pe fua lah kau kimi dengan ya ida semua, ida semua fua,
0: Eh,
2: Yeah,
1: Yes, it's over yet.
2: Yeah.

0: ¿O vivís ya no más?
1: A ver, una o cubo.
0: Sí.
1: El más cubo fue el vale o lo colocamos.
0: Es.
1: Es para no haga boa con colocamos.
0: Sí.
1: Le cubo la casa. Cubo el cubo la casa y le. O cubo la casa y mayuca. Mayuca en cáfaga. Le esa pasa en garo en colocamos.
0: Oh.
1: Al más allá y el paña con. Cubo la gale, culi. Le sigo, sigo, huele lo. O muro con colocamos.
0: Sí.
1: La fue el paña que le cae.
0: Sí.
1: O me haga la furia caraca de. Coy kiki a filvar el vao ma. O mal vao leo y iba y usu epo va y kelly. O y le pea.
0: Sí.
1: Coy kiki a filvar y va. O me la leo cupo bajo va. O caraca le da verba. La cagua con un gai caía y vos. Un gai caí vao leo leo. A la vea leo leo fai. O un gai me leo leo y el vao leo ma con y haga y un cafro.
0: Oh.
1: Ala wala kala kaga yo kolo kuma imanu mulu.
0: Ma ngai ya kirelo
1: is. Ma ngai ya iya.
0: Ma kirelo si.
1: Ma ngai ya paiga le ayo.
0: Kuku kuku kuku kuku kuku.
1: Alba ngai ya iya paiga le orbele awa.
0: Ii.
2: Iya le ngai
1: yo kuku.
0: Ii.
1: Awa aku kuku kolo kolo mulu. Wava iki le.
0: Epa uria. Eku seko epapa. Wah. Pela pela karaka ma kirelo ngadeu. Wah.
1: Eyo. Ande kong wanga le ko ken wa le o
0: wa ala usa wanga na ko ko ko ko vai u
1: ar ko ko
0: sa le wan usa le ngana bua ngali sa le wan sa le nga kas
1: ba ko le sa kas
0: yo fa ko lo ta por ngana ka na nga bua isi ka usa nga ngali le sa ku le nga kas
1: ba ba ko na ko al bele ba sa nga bua ile le a vole le a vole le ba ro bo sa le ngo ko ko ka bo
0: e va fera le le
1: ha
0: e va fera le le nga soro le mbo
1: le ka mbo ba ba ko fa na o ba ye le na le ko fa ko ye o ji ki a fi ba ai ba le pea
0: ah
1: o ba ko ga le pea ara wo ga ye ko le o ya ba ko ko i pa ko ya ga i mo im ka fa ka
0: ia
1: ara be sa ka ko fa ye de ri le le ga ver ba ba ko ka wo ga i pe ye bo ye no no kai ah ale yo i ko ko ale yo ko ko mo mo
0: Bukuara eh le mafainga ko unga ia pefa peo rai piko iru marka umuoro orwa ale ulo.
2: Oga ko.
1: Awa ale bega.
0: Wai a orwa ale piko iru mo kambanga e control iga le iya. Iya
2: le.
1: Iya le. Awa le wiga le ro paro me lokara.
0: Iya.
1: Lokara le foya. Kusa o iwa yusu po le pea.
0: Iya.
1: Le naka oki iru mako.
0: Iya.
1: Wafo le wo uga iba ye. Wo wo iru mal ka umuoro.
0: Olha olha. Ava pe. Ava pe le ya o como o mua, mua o a qual que pico, vem que pico o ali. Ah, mas quando é
1: Maria? É Maria com o cara. Cosa o ba cosa algum bracash.
0: E
1: com que de fogo e logo um beleruga.
0: Oh.
1: Ya vale o leo logo com.
0: Dá
1: para cada beleda.
0: E
1: vai ser qual o leo, sabe o gai be, que fogo vai, o pai vai ba com o bru.
0: Oh.
2: O que se que me comer com a casa?
0: E.
2: Oi, vou lá.
1: Já vou lá que tá
2: com a casa aí. Pois que foi ver na rua aí.
0: Ah. Oh.
1: Já o povo vai que se eu der ir era. Já ver vá ao baixo.
2: E. Tá com uma
1: saída.
0: Uma
2: saída é o
1: baixo. Ah, não, tá bia. Oroga sat akau faro ku pega la la sawi rat da oroga sabia ko lo pega ro ke la bai po
0: e
1: obo ko ro ko la ba kau yo ko kya ol bali e
0: it
1: valo e kasi an ko ko kau mi kai e ka ko kau kau ko figao
0: fiera mi ko figo
1: e ya ba ko la ba ba ko ba pu pa fa leuda
0: oh
1: e la ko figao ga
0: oh
1: pa la ko kau mi kai
0: e
1: ya es coco lo el papá bajo el coco ya pepe no es coco vaya poco y coco ya me haga algo y cada vez lo de la bolilla hasta más quiere ir hermano no
2: cuidado en la verba
1: lo pongo le abre yo me estoy acuerdo de mí
0: oh malo yo
1: me siento
0: muy coco lo usará en fiesta su lima feo coco
1: e ba bela ka boku fa
0: o ye e se foi lar ku pero o ku mo boa
1: na ko e se de be ole fa la ko fa di bela ka bo wor ku boa
0: e
1: ba la ko ku fa ile ku ko bo boa
0: o ye ala e se ra ku pero ku nga e boa
1: e yo e se se maka ku di mai la ko la bo
0: maka nga ko e boa ye ye e ko fu vai ko e ko mo ma na ko la ko ku pengar boa
1: ai bo boa pe bo se la wa pe be a ko ta ko bo bo ya e ke fo ke vai e ya va a gita fa ya ko ko ga pila
0: fa ya ya
1: le ta la ko mo ka si ko va yo i va o lo ko lua
0: e
1: ke fo ke vai ngo la o to ri o le o ki ma le pa ka ka se ba ka ya
0: le ku san ko ko a e a ya va a ngo ngo le ko so lo ki
1: e o
0: kau ayer au babu ngop.
1: Jadi va alor babu der kau kan ale se va o uma. Ah. Ah va yo babu ko bai.
0: Der roi sama mo.
3: Me mar pakar
0: kana. I sama. Tatal tala. I war sori. Tatal tala sori.
2: Ya ku ko bai u kai yo.
0: Ana kusau kai ya.
2: Ya, amang kura. Pawanga ba tilil mare so sama mauru.
0: Oh.
2: Pakakara.
0: Eh.
2: Wala sao ba huga pakakara iku iuko.
0: Eh.
2: O mare ron so sama fe ko wala fa so so wa ke.
0: Kusana ko inga sura nga ya nga ile va a ngu oi fa. A le uso ya telefono ve ke minga. Lei tu nei roa, wang sa usa me kai ku, mo mo mo lei tu nei roa wai. E ma ngaiere, e ma rosi ko e.
1: El va e ku wa la kadina, el va de.
3: De va nga ma ku men.
0: E.
3: Tonga ku ma san de sam.
0: I ele fata tala.
3: I mo mo.
0: E. E.
3: Fa ko ma te e vetan ko na nga nga. Na u.
0: E.
3: Ma e vedar ko inga nga nga paya onga.
0: E.
3: La kwa longo nga e wa ko inga nga e. Ko inga nga nga uli e. E ki do le le ya pua e ya e. Mar ko inga nga e paya onga.
0: Hmm.
3: Me kemi e. E e pa oso ile ake kwe runga le. Pua me me o ngalu kene.
0: E.
3: Hmm. Ya mau ye kwa le ngalu. Ya awakoru i wa anga.
0: Eh,
2: oi, ku sai.
0: Ya suer ngaru fa se e mai va.
2: Ya ku sa, ngaru ngaru se e mai. No se bu, sa vale ali pa fa.
3: Pakau de fa ta si va an
0: va. Ah. Eh.
3: No mai u mai, u ma ko ti ja pa me ko ti va a ta u mi sai.
0: Eh.
3: No mai u mai, u ma mai.
0: Ana Eva Eva mai kwa. I.
3: Ala wo mga tika umay pa ya ngo ngo ngo ko ko umay ko ine no pa ko ka.
0: Sa fa ka fa ka wan wa ka mga fa ka wan.
3: Ya ai ai fa fa ya pa ka ina ku di mai le ba ya ku ku me wa ka na ka ya ba mai yo mo wa de yo ngo de ali.
0: I.
3: Ya fa fa ya pa ka ina ku di mai le ba.
0: I.
3: O wa ka na ka
0: mo. Mo wa na. Kwa tekniko la na ku fa ya ngo.
3: Mo ta wala i ku nga nga mo ngai do ai.
0: Mo ngai do fa ngai fa i i re va amre va.
3: No.
0: Wa ron ke ron fa i ka un galu ala ngai mo ku e ke mi un mi ya va ingal.
3: Ya
0: o de a un ya va ingal do e fu va. Sa na fu fu la i le ro. Fa sa i.
2: Ko va le va ngale a va ta fa ku a fa ya va le un ru a ku mo e ku va.
0: E.
2: Ai le ye ku va ku a ku le le le.
0: O le vamos.
2: Eh. Ah, coi va, cuida.
0: Eh.
1: Ale va pico Siria ao covar, o vale era com o rua.
0: Eh.
1: Va lá chamo.
0: É lá chamo.
1: Leva o pé.
0: É.
1: É pá agora com a casa de. É pá agora com a casa de ali, hoje se vai com porque já.
0: Si kang boi ga.
3: Ini pasal kalau kuah kole, kole.
0: Si si ngafu.
3: Ngafu.
0: Oh.
3: Ah, baiklah mengiya kalung punya sah kole. Untuk ini kau kole.
0: Yeah, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going

0: o le o a lo sfuro no minute te ele tu la e lua ya oh sorry wa o va diga ko emil ele ko ma sa lo sa lo ala isa mo ya es ko ringa ya le aro ya inga le kapua il va ala ko ma ma ya ha
1: ti
0: pa o sa mo ela pa o ka o jo ia mangu ia le lunga ta hoi rai a lunga ngā lu isa kira nupi whāra ngā rea nufai mai ia ia tābo

0: le Lisa Moa o Joseph Va'a wa ia tautini o lona whanaina o Lorenzo le malu to via mamaliwai o le o loo masalmia o le taitaile o le kengi ale coconut cartel ile a ai Ho Chi Minh ile lua mai asu taluai. O le isi Lisa Moa o Steve Toffa wa ioina lona fsioswani ile nei fa'a o lima. O le tu engala tamai ele Roy Morgan Paul wa umwai yaise lango lango malosi mo le vaenga fa upufai o le Opportunity Party po le top le osi iti anelo lato lango lango ina ile ono pasene. O se maatu le manu taua milestone le mo se vaenga fa upufai sa umi se taime o taoto i panga mo se fa alawi loa ina. Ai fa tu atu e te te wina lona ta ita inga le fa ingon to sanga taluai. O le Sui Pasifika o le Topia Romeo te vanga na faalia, ele muli muli le lato vaenga manatu faapolo kiki tuain, ai olo o tepa tau lai muta upolo popole le lautelo le atunuu. O le atu lai Romeo te vanga e tau wamoli tu malo palota o apa haba, ili palota tele ya novema. Maletano faaiu, o se tantolunga le mawaai e tu atu le pinefou wa maua ele malu Freddy Akui, o se vaelonga lea na te le imafofawina yana fuafanga faatatia, sa kapteni muamua le au ale Kiwis, na mawaina faelonga le New Zealand Order of Merit ila so soifua le tupu. O se ali e fiafia mamita mita lo nangafa sa mua, na sauno ai, o le nei faelonga e winga le faatua tua ma le faa moe moe, about faith and purpose. Na amatala na lakapi liki ili sifulu mwontupu tausanga ili aufa avao maaloa ni usila maori ili sifulu wali tausanga alimatua. Na yetu usia sitala faasolpito ya nataalonga tawapo otesi elua sifulu walu mwole New Zealand Kiwis ili tasiba walufaa ili elua sifulu tolu tausanga oona tausanga. O iyo sangata taalo Pasifika pito ila ititi saa kapitenina le awale Kiwis malato manu maaloai i aye tolu ili leai a Peritania Tele, Great Britain. Samoa talifona ole nei vayaso, ye faifo mailangin manuia moa e Samoa, I inga pulet Maria Makele Tutu, soifua.
1: Bringing Pacific people together. 531.